kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho.

0: aho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani, kanang pagtumar ninyo ani, gabi eh, kanang bago matulog. Anak na siya, wapay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. Sulay ra good ninyo. Hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong good mo nga, lagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Anong gusto mo na agyod, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Yeah, ako, maburag, halos di naman mapalong.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ang imong One Stop Shop.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga do na pay laing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon o nagahubag ang tonsil. Una ni Ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit, infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayag yun ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yun ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: CHIKARYAKI, the best community.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
1: Diabetic ka?
2: Yes.
1: Pila imong blood

ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Si Kuate, ug ang Huyuhoy Pasalubong Center. Sila makitaan sa sentro sa Barangay Huyuhoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto, Huyuhoy Stop Shop. Huyuhoy One Stop Shop, ang imong One Stop Shop.

0: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ba siya ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, unsa ang imong bation o buhaton kung dunay mamatikdang bukol-bukol sa naglaing-laing parte sa imuhang lawas? Hilabi na sa imong dughan, cervix, kilikili o uban pang parte sa lawas. Siyempre, kasagarang reaksyon ni Ana, mabalakag yun ka, di ba? Moingon dayon na hala, basig cancerous ning maong bukol. Ang pangutana, unsa dayon ang imong himuon? Ayaw dayon kahadlok oy o kabalaka, mga igala. Ang maayong himuon, magpahiling sa doktor aron masuta kung unsa gyud nang bukol nga anaa sa imo, ha? Dili kay magkuradang dayon ka, di ba? Dili magsigig paminaw lang og mga istorya sa silingan. Paghilom-hilom og adto sa doktor aron imo kining mapatan-aw. Karong panahon, dunay daghang mga food supplement ang makatabang aron wagtangon ang mga bukol-bukol apan dunay taas nga proseso. Kung sa doktor kasagaran ipahimo mauman ang pagpaopera. Dayon ipabiopsy ang parte sa bukol nga nakuha sa imong lawas aron masuta kung benign ba kini o cancerous. Kung herbal ang imong gamiton, dili ka na mahilis dayon. Pero magkaanam-anam, basta kanunay lang ang pagtumar og magalikay ka sa mga pagkaon nga makapasamot in town ni ini. Inana na siya mga higala, no? Karon makapalit na ka sa mga butika sa food supplement. Kaning Bilongga Gold nga herbal capsule nga gihimo sa Yaki Laboratory nga ang sagol ni ini o ang sulod ni ini pure turmeric. Og syempre, ang tanan nato mga produkto, adunay vitamin C. So, pure turmeric plus vitamin C. Mauna ang Bilongga Gold, mga kababayan. Ano? Ang dulang, dulaw, uluyang dilaw, iladong dunay katakos nga batukan ang mga cancer cell og tunawon ang mga bukol-bukol tungod sa taas nga antioxidant properties ni ini. Ang Bilongga Gold, mga higala, mamahimong tumaron, makatulos sa matag-adlaw aron mapagawas sa lawas ang mga toxin, konhilo, og iyang patyon ang mga cancer cell nga nakuha gikan sa dili maayong lifestyle. Sa taas nga panahon, kaliwat o gikan sa mga nainom o nasimhutan, mga higala. Mao na ang mga sinugdanan actually. Tungod kay epektibo ang herbal plant nga sagol sa Bilongga Gold, ang uban nimong gihambin nga mga balatian, siguradong mawagtang usab. Hilabi na ang problema sa blood pressure, blood sugar, problema sa matres, digestive system o daghan pang uban. Nasuta sa daghang mga pagtuon nga ang turmeric nga sagol sa Bilongga Gold libuan na katuig nga gihimong tambal sa mga katiguangan sa mga nasod sa Asya. Lain-laing mga chemical, mineral o sustansya ang makuha sa luyang dilaw sama sa volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega-3, fatty acids, proteins, carbohydrates, vitamina E, vitamina K, copper, magnesium, zinc ug daghan pang uban. Mao di ay nga ingon ana na siya ka halang dun kaayo sa ato ang lawas, mga kababayan, no? Nga daghan gyud ang iyahang benepisyo. Ang luyang dilaw mauusab kini ang iladong queen of spices o reyna sa mga lamas. Kay kung ang imong mga niluto nga sudan dunay dulang, mas mo healthy ka na og mawala ang langsa sa ginaluto nga karne o isda bakaha. Ang luyang dilaw dunay antioxidants properties nga makabatok sa mga free radicals molecules nga maoy modaot sa atong maayong panglawas. Ang uban ila ginahimong tea o tsaa ang luyang dilaw, apan ang problema kung dili kaanad sa iyang panglasa o kanang baho, dili gyud kaayo mo dawat ang imuhang ginhawa, no? So makaman sa pagyud na sa imuhang kamot. Ang uban mo palit na lang og na process na nga luyang dilaw, apan duna ka na asukar nga dili usab maayo kung taas ang imuhang blood sugar level o diabetic ka. Maong mas maayo pag tumar na lang sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika kay dili ka na mahasol pa mahatag pagayod sa imuha sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghano ni ini aron mabatukan ang daghan nga balatian. Timani, mga higala, Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Love ako.

0: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang nausab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kita ko na diabetic at saka rheuma, high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kuwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako dito hotel, magsinakit sa lampakan. Karon na wala na, kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
4: Unsang gipatay kuno saya?
3: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
6: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
7: All my

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto kayo muna agyod, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ka. Kasi ako, maburag, halos di naman mapalong.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan, matay. Pasalamat yung taong si Marine mo, prik.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
5: Huyohoy, one-stop shop.
4: Ang imong one-stop shop.
6: Joy and music.
7: Music. Joy FM. Enjoy. Esse é o DJ Ivan Figueiredo que tá no toque.
8: Mais cara vai

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini, kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo kanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, aduna'y mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painumon nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mao na ang amo ang ginapangita. Bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto, naayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mauka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mauna nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa, mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka-epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayon nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa kamaayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Joy.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop. Huyohoy One-stop shop. Ayaw nag-add to line pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop. Huyohoy One-stop shop. Ang imong one-stop shop.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: Love ako ni

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batiyon, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dili mo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung do na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imong tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong muhubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Hala mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Hala ka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikay ng infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong batiyon. Ilabi na o limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-ati man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod ni mo ang mga nadungog ni mo nga makaayo sa imuha. So, wayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: The best of me.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim po na maalinsangan po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang kinatibuk-ang probinsya sa Davao Oriental? Katiel, Caraga, San Isidro. Kumusta po 105.7 Joy FM ang inyong madungog mga ka-joiners sa tibuok Davao Oriental. Og syempre sa tanang mga nagasunod sa 102.3, kumusta? Katingog ba ang inyong mga radio? Og ingon man ang 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Og ang tanang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio di Polog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. Og ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Salamu alaikum. Salangon ang mga pagalitano ang mga Muslim. Pagkikinig sa guna siya ka ng programa tano. San sa bala-bala adal pa mga ka-joiners. Panginta ang mapipiyabo na ginawa niyo. Samahan niyo po si Mami hanggang alas 2 po ng hapon. At ito na po mga ka-joiners, ang unang awitin para po sa ating lahat.

10 minutes sa mga ka-joiners, makaraang ala una ng hapon, nasa unang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, kaya thank you for watching Alan Bilungan, PM Mommy, paki-shout out lang, watching from Dungguan, Datu Mundawal. And also from Justoni Mandabon Tuba. Hello Mami, shout out from sa Davao City. And also from Tony Eliseo, good afternoon po, pa-shout out from Mati. And 99.7 Chata Radio, connected Mami Joy. Happy Fiesta daw sa Dipolog, October 7, Dahunog Festival. And also Pisukan Angelica, Mami Joy, pa-shout out lang na ako ang family Pisukan. An bungadon shout out nako di ay ang family Madanlo labi na kay Julie. Hihi, salamat po sa pagbasa mami. And also from Densha Alameda Pabro, maing hapon mami, patugtog po ng Crying in the Rain. Salamat po mami sa pagbasa. And Bert Powin, pa shout out ko watching from Trento Agusan del Sur. Mami Joy, salamat sa pagbasa. Elvin Duay Ampan, shout out sa Ampan family diha sa Pamayad watching from Panabo. Dodong Obuta, mami, shout out from sa Davao. Ayan, pipila sa mga naka-live karon dayon, mga ka-joiners din sa 102.3 Joy FM. Basta joy and joy. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, mami. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jello. Lalaki ko, mami. Kay may jello man pod nga babae. Itagalog ko lang mami para dare-daretso po. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi po ang aking love story. Converted po ako sa Islam. Pero alam nyo, nakukonsensya po ako. Kasi hindi naman po talaga dahil gusto kong maging Islam. Mangyari po kasi may asawa na ako. At nagkaroon po ako ng ibang karelasyon na naanakan ko po, mami. Matagal ko po itong naitago sa aking asawa. May dalawa kaming anak ng asawa ko. Isang doktora po ang asawa ko, mami. Nare-respeto. May kaya po yung kanyang pamilya. Maganda yung pangalan ng kanilang pamilya. Kaya sabi ko sa iyo, nakukonsensya po ako dahil para bang sinira ko yung kanilang pangalan. Isa po akong engineer at may sarili po akong opisina. Napaka-understanding ng wife ko. Pareho kami puro busy. Pero ang misis ko po gumagawa po talaga ng paraan na makapagbigay ng panahon para sa akin. Sometimes umiiyak at sabi niya gusto ko na lang mag-clinic, ayoko na mag-duty sa ospital. Pero wala siyang magawa. Kapag tinatawagan na, may mga pasyenteng naghahanap sa kanya. Sa totoo lang, mas malaki naman ang kinikita ko kaysa asawa ko. Kasi sa akin, sarili kong opisina. Pag malaki ang kontrata, tiba-tiba rin. May mga trabahante ako, mami. May secretary ako ng na-hire. Or in fact, ang wife po ang nag-recommend. Dahil kamag-anak ng kasamahan niya sa ospital na kanyang pinagtatrabahoan. Hindi naman kagandahan. Hindi naman hamak na napakaganda ng asawa ko. Pero dahil sa sekretary ko siya, lahat ng mga lakad ko, kasama ko siya. Kasamang magbiyahe, kasamang kumakain.
hanggang sa may isang pagkakataon na medyo malayo yung biniyahe namin. Wala akong pagtingin sa kanya. Kahit konti, hindi ko inisip na magkagusto sa kanya. Pero alam mo naman, yung time na yon dahil sa may

Umiiyak siya at sinasabing, kahit maging kabit ko lang daw siya at gustong-gusto niyang angkinin ko ang kanyang pagkababae. Nangyari nga yun, Mami. Naging mahina ako. Natukso ako, Mami. Kaya nangyari po yun. Isang linggo po ang biyahe namin na yun. At mula noon, hindi ko na siya mapigilan. Nga doon na po talaga siya natutulog sa kwarto ko. Yung minsan, nilak ko po talaga. Pero bumaba po siya sa hotel at kinuha niya yung room. Aywan ko gumawa siguro ng dahilan. At binuksan niyang dahan-dahan para makapasok sa kwarto ko. Alam nga naman na tumakbo ako, Mami. Malayo ako sa asawa ko. Gabi-gabi nangyayari sa amin yon. Halos hindi matulog. Dalawang beses, tatlong beses. At sa aming pag-uwi, hindi ko na po talaga siya kinakausap. Hindi na sinasama sa paglabas. Dahil ayoko na pong maulit. Pero after 2 months, sabi niya sa akin, buntis daw siya. Nanginig ako noon, nanlamig. Iniisip ko kaagad yung doktor kong asawa na napakaganda, napakalambing, mahal na mahal ko siya. Pero nagtaksel ako sa kanya. Parang gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na nagkasala ako. Pero napakatalino ng asawa ko at matatag. Natakot po ako, Mami, na baka iwan ako ng asawa ko. Di ko kakayanin. At sa takot na baka kasuhan ako, matanggalan ako ng lisensya o ikabilanggo ko pa kasi may ebidensya, gagastusan niya ng asawa ko para mapa-DNA. Kaya nanigurado po ako. Lihim po akong nagpakasal sa Islam in preparation na kapag kinasuhan ako ng asawa ko, may panangga po ako. Inaral ko po talaga yung pagsambayang hanggang sa katagalan kahit napatago. Unti-unti kong natututunan ang pagsambayang. Bagamat hindi ko naiintindihan. Pero grabe yung guilt na nararamdaman ko. Sobrang guilty po talaga ako. At sinabihan ko na yung sekretary ko na mag-resign. Susuportahan ko na lang siya. Dahil kung mananatili siya, malamang maagang malaman ng asawa ko. Naging masunuri naman ang babae. Nag-resign. Naghanap na ibang trabaho. Siguro may preparasyon din siya. Never ko rin sinabi sa kanyang mahal ko siya, kundi yung nabuong responsibilidad ko sa kanya. Dahil anak ko yung nasa sinapupunan niya. Hanggang sa hindi talaga na itago ito. Nalaman ng asawa ko. Hindi ko naman akalain sa mga nakasalamuha kong mga tao sa lugar kung saan nangyari sa amin yung sa sekretary ko.

ay may mga nakakilala sa kanya at nakakilala sa akin. Malamang hindi na lumapit nung makitang may iba akong kasama. At nung mag-resign yung sekretary ko, doon nag-umpisa nagtanong ang asawa ko. Bakit daw nag-resign yung sekretary? Okay naman daw yon. Sagot ko naman sa asawa ko, wala tayong magagawa kung gusto niyang humanap na ibang trabaho. Siyempre mapera yung asawa ko. Umupa ng tao para subaybayan ang babae. At nalaman na lumalaki ang tiyan na wala namang asawa. Nung malaman ng asawa ko yon, pinuntahan niya yung babae. Kinausap, tinanong kung kanino yung ipinagbubuntis niya. Hindi nagawang magsinungaling nung babae. Sinabi daw niyang, sa asawa mo, nangyari sa amin nung nagbiyahe kami. At sinabi pa daw sa asawa ko na wala akong planong guluhin ang pamilya mo. Gustong-gusto ko lang talaga yung asawa mo. At hindi ko naman inambisyon na maging akin siya. Gusto ko lang naman sana makihati ng pagmamahal at maranasan ko ang pagkatao niya. Hindi ka agad sinabi ng asawa ko na alam na niya. At sinabihan pa ng asawa ko yung sekretary ko na siya ang magpapaanak sa kanya. Pero hindi pumayag yung babae, siyempre, baka natakot. At dahil sa marami na ang nakaalam, hindi rin naitago sa asawa ko kung saan nanganak. At pinuntahan niya ito. Pagkatapos, pina-DNA. Ang nangyari, hindi ko anak yung bata. So, meaning, gusto lang ng babaeng may umangkin sa dinadala niya. Pero kahit na hindi ko anak yun, hindi nakabawas yun sa sakit na naramdaman ng asawa ko. Siya na ang nagkwento sa akin na akala mo, anak mo. Pero hindi. Kaya hindi na po ako nagka-interes pa. Dahil lang sa galit. At nagkasira kami ng asawa ko. Kaya ko pinuntahan yung babae. At doon inamin niya. Inangkin daw siya ng boyfriend niya. Pero hindi daw niya alam. Nabuntis siya. Na naiwanan siya. Kaya nung may nangyari sa amin, iniisip niya na sa akin yun. Sobrang napakasakit. Sobrang napakasakit, Mami. Dahil mula noon, hindi na po naging mabuti yung pakitungo po sa akin ng asawa ko. Umuwi sa bahay, walang kibo. Yung mga bata, minsan napababayaan. Hanggang sa unti-unting bumarkada na rin yung wife ko. Madalas sa ospital na natutulog. At halos lahat ng ospital, tinanggap na niya yung mga tawag ng pasyente. Gustong-gusto na niyang laging busy.
Ayaw na niya magkaroon ng panahon para sa akin. Ngayon, Mami, kinausap ko siya. At hindi na rin ako nagsasambayang mula nung manganak yung babae at nang malaman na hindi ko pala anak. Wala naman din kaming meron. Kaya kinukumusta na po ako ng mga brothers ko sa Islam. Hindi ko masabi-sabi sa kanila na kaya ako nag-convert dahil dun sa kasalanang nagawa ko. Hindi ko rin masabi sa kanila na hirap na hirap akong sumabay sa kanila dahil hindi ko naiintindihan. Kaya nakukonsensya po ako. Maayos po ang pagtanggap nila sa akin. Itinuring po nila akong kapatid o brother. Samantalang ako, hindi katulad ng kanilang iniisip. Alam kong wala naman silang magagawa kung tumigil ako sa pagsambayang. Hindi naman nila ako pipilitin kung lumabas. Naghihinayang lang talaga ako sa magandang pakitungo sa akin at minahal ko na rin yung mga natutunan ko. Nalaman na rin niya ng asawa ko. Kaya sabi niya sa akin, ramdam daw niya na hindi na kailangan na magsama pa kami. Pero hindi po totoo yan, Mami. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano kong ibabalik yung dati naming saya. Hindi ko alam kung paano ibabalik yung tiwala niya sa akin. Ang masakit ngayon, madalas na siyang nag-a-outing. Madalas na lumalabas sa ibang bansa. Halos buwan-buwan, lumalabas. Hindi ko alam kung sino ang kanyang mga kasama. Itong huli, Mami, nakikita kong masaya siya. Inspired. Hindi na siya nakikialam sa kung ano ang kinikita ko. Hindi na po talaga nagtatanong. Kaya iniiwanan ko na lang yung pera sa ibabaw ng kama at sulat. Nasa guest room na siya natutulog. Pumapasok sa kwarto pag wala na ako. Ibang-iba na po talaga ang ambiance sa bahay, Mami. Malungkot. Hindi na siya bumibili ng mga gamit na magaganda. Yung mga paintings na mga mamahalin, binibenta na niya. Although pera naman niya yon, hindi ko na po talaga alam kung anong iniisip ngayon ng asawa ko. Hanggang sa nalaman ko na lang na nag-a-apply para siya sa Amerika. Dahil gusto na niyang lumabas ng ibang bansa. Nag-iwan siya ng sulat nung pumunta siya sa Maynila.
for her final interview. Sabi niya sa sulat, "You are free. Malaya ka na." Papagawa ako ng letter sa lawyer. At ikaw na ang bahalang ipalegalize ito. Aalis ako ng bansa. Iiwan ko ang mga bata sa mga parents ko. Pero kung gusto mong nasa iyo sila, okay lang din sa akin. Huwag mo lang talaga silang pabayaan. Pero iniisip ko, Mami, na darating ang panahon na kukunin niya yung mga bata. Lalo na't alam ng mga bata na nagkasala ako sa Mami nila. Ngayon, iniisip ko rin kung aalis lang naman siya at mukhang hindi naman talaga niya ako mapapatawad. Hindi naman kasi takot yung asawa ko dahil mabubuhay naman siya na walang asawa, na wala ako. Maganda siya, isang doktora, mapera. Kaya alam kong hindi magdadalawang isip sa anumang desisyon na gugustuhin niya. Maiiwan ako dito sa Pilipinas na hindi ko na alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano yung sulat na maiiwan niya sa akin. At wala naman din talaga akong mukha para maghabol sa kanya sa kung ano paman. Nasa iniisip ko ang tanging magagawa ko. Ang palayain din siya katulad ng ginawa niya sa akin. Sa ganitong sitwasyon, Mami, may iniisip naman din ako. Professional din akong tao. Hiyang-hiya ako para ilapit sa mga magulang ko, lalo na sa nanay ko, ang mga pangyayaring ito. Tulungan niyo po ako. Minsan hindi na ako nakakatulog. Hindi ko na nagagawa ng maayos ang trabaho ko. Mabuti na lang at may mga magagaling akong mga tao na mapagkakatiwalaan. Ngayon ko po napagtanto kung gaano po kahirap yung ibaliwala ka ng taong mahal mo at mahal ka rin. Sobrang sakit. Walang halaga ang magiging pwedeng kapalit. Sobrang napakasakit talaga, Mami. Pero hiyang-hiya po talaga ako. At wala akong dapat gawin. Dahil alam ko, nagkasala ako. Kitang-kita ko rin na hindi ako mapapatawad ng asawa ko. O kung mapapatawad niya man ako, hindi para magbalikan kami, kundi sa pagiging mabuting tao niya. At maiintindihan ko rin siya kung ano man ang kanyang maramdaman. Please, Mami, pakipayuhan po ninyo ako. Palakasin niyo po ang loob ko. Di ko po alam kung anong gagawin ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jello.

41 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Bumalik po ang mainit na araw dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang tanan? Ilabi na ni Adong adunay mga balatian mga ka-joiners. Ayaw ka mo pagkawad iog paglaom sa tanang panahon, mga liya kita sa kahitasan, unsa man ang mga tambal ka inyong ginainom, hinaot pa unta, gamiton ka na sa Ginoo nga maoy mamakaayo sa inyo. Himuon nga instrumento para sa kaayuhan sa inyohang mga balatian. Magamping kita kanunay mga ka-joiners kay kabalo mo sa tanang panahon, wala gyud kita mahibalo. Mainit ang panahon karon. So kung pwede kadtong mga hypertensive no o mga high blood, mga taas ang mga BP, dili gyud ta angayan nga magpakapoy o magdugay sa mainit nga adlaw. O ayaw kita pagpakalimot sa pag-inom og tubig, pero ayaw glagok-glagok dayon anang tag-usa ka pitsel ha. Kailangan moderate. Moderetso. Hinay-hinay lang po mga ka-joiners ha. Og ayaw kita kalimot nga sa tanang panahon magpasalamat kita. Sabi ko nga kanang stress kawatan gihapon kana sa kinabuhi. Dili lang kwarta ang kinakawat karong panahon na. Pati ka ng atong kinabuhi, mahulog na sa kawat kay dili man ta kabalo kung unsa ang mga hinungdan. Busa, himuon nato ang pag-amping. Kabalo mo, kanang ato ang mga balatian kung dili pagayod nato panahon, ang Ginoo magahatag og pamaagi. Mugamit og kasangkapang tao o mga tambal para sa imuhang ikaayo. Puwera na lang kung panahon na gayod nato nga pagapaulion. Maonagyod na ang dili nato mabalibaran. Busa sa tanang panahon, dapat kita maandamon. Og ang ato ang kasing-kasing andam sa pagdawat sa bisan unsa pa man nga mga panghitabo. Masakit man, pero kung isipon nato nga wala man tagyoy, wala man gyud tay mahimo o kay nakabalo gyud pud ta nga basta adunay kinabuhi, adunay kamatayon. So mao na nga ginasulit nato ang mga panahon nga ginahatag sa Ginoo sa atoa. Sabi ko nga kanang mga nangagi na ayaw na nato problema ha, kahit hindi na po maibabalik yan. Bisag iluha pa nato ang dugo, nangagi na, nahitabo na, dili na gyud na siya maibalik. Ayaw po nato problemahon ang ugma, unsa na lay na ugma, paunsa na lang ni ayaw. Wala may gisaad. Wala isaad. Wala talang kung unsang yatag. Ang importante karon. Ang karon. Wala takabalo na apabata ugma. Diba? Ang karon mo ay atong pasalamatan, permi sa Ginoo. Yatagan kita og higayon, mabuhi, adunay kusog. Mahimo nato kung unsa ang gusto nato nga himuon. Busa maningkamot kita na mahimo nato ang tanan nga tama. Uyon sa kabubuton sa kahitasan. And ana lang na, hilom kita nga magkinabuhi. Bahala na og unsa ang ato ang kahimtang. Ang importante wala tay ginadaog-daog. Tanawa ra gud na ninyo ng mga kwartahan. Tibuok kalibutan ang kaulawan. Unsay pulos. Daghan kag kwarta. Gitingala ka sa mga tao. Pero ang ending ni mo, presohan. Ang ending ni mo, kaulawan. Diba? Oo. Malipay ba taana? Dili siguro. Munang ginaingon ako, layo kaayo ang diferensya sa mga kwartahan, mga adunahan o mga pobre. Ang mga pobre, bisag asa na matulog, wag yun ay manghilabot. Matuga na imong balay, bisag di ka manirado, wag may manghilabot. Kung wala lang kay kalaban. Pero kanang mga dato, nakakural na ang balay, naapay security. Dubulak pagyod ang mga pultahan. Oh. So inana na, pasalamatan nato permi sa Ginoo kung unsa ang naa sa matag adlaw. Kay sara ang labaw nga nahibalo. Kung unsa gayod ang angayan para sa atoa. Adunay daghang moingon. Gikubala na ang ako ang tuhod sa pagluhod-luhod, sa pagpangayo sa ako ang gusto.
Pero natigulang na lang ko na senior citizen na lang ko. Hangtod karon wa gyud gihatag. Pero natagad ba nimo? Nga adunay mga nag-abot pero wala nimo gipangayo. Naagyod na siya. Buot ipasabot ana, dili gid kita ang masunod. Siya gyud ang masunod. Ug siya ang labong nakabalo kung unsa ang angayan lang para gayud sa atoa. Diba? Mauna ang usahay, hunahunaon gyud nato, estudyohan nato, dapat laom taog paniid. O, kanang mga ubandi ha, naa sa taas ng mga posisyon, pero grabe. Mga walay kaulaw. Bisan og nakabalo sila nga ang mga tao nakasabot, pero ang problema, ang mga tao, dili kabalo mo barog. Kay kung kabalo lang mo barog og mga tao, og moderetso og istorya aning mga tao, ilabi na pag-abot sa mga politika, kay kanang mga tawhana na adiha, tungod kay inyo nang giboto. Ayaw mo kaulaw para diretsuhon og istorya. Inana lang na, kabalo mo nga ibarog kung unsa ang inyohang katungod. Ayaw ninyo payataki ang inyong pagkatao o ang inyong katungod tungod sa ambisyon sa laing tao. Mao ka na ang inyong hunaon-naon. Dapat makabalo mo kung unsa ang inyong gusto. Huwag maukad to ang matuman, dili ang gusto sa laing tao. Inana lang na siya. Tanawa sa nagapanghitabo karon sa ato ang Pilipinas. Sa inyong mga lugar, maswerte mo kung ang inyong mga leader adunay mga pulos. Gahuna-una para sa katawhan. Pero katong mga lideres na ang ilahang kapahimuslanan laamang mo ay gihuna-una, gibati ba ninyo katawhan kung unsa mo ka makaluluoy? Inanaunta ang inyohang baruganan. Pero mag-unsa man ta. Diba? Kay bisan og nakabalo, nga dili maayo. Pero piyungan, higuton ang likod. Tungod kay naapoy giapas. Lami ka ayo mukaon, muhungit, muhigup og sabaw, anang mga kwarta nga dili kinawat. Kanang mga imong hinaguan. Diba? Lami ka ayo magkaroon og meron kung unsa man na imuhang naghirapan. Dili kay inilad na kwarta mo nang nagkaroon ka. Kaya ka ng mga tuhan na maabutra ang tamang panahon para sa ilaha na magsakripisyo pod sila na kung kanusa sila natigulang, dito pa sila magkamang sa kalisod tungod kay gabayad sila sa ilahang mga sayop nga nahimo sa mga panahon nga anaa sila sa katungod. Dili na nako basahon kani mga text ninyo ha. Gi-generalize na lang nako ang istorya kung isa-isahon pa nako. Magkadugay ta kay wala namang gyud tay oras. So mao lang na barog. Barog ba barog. Inana lang na siya. Salamat sa inyo kay padayon ang inyohang mga pagsalig. Pero sama sa ako ang giingon ang tanan natong pagahimuon sa matag adlaw ang pagpaningkamot. Dili nato isalig ang atong kaugalingon kay bisan kinsa. Bisan pa man sa gobyerno. Kay kita gigamit rata anang mga naa sa gobyerno pareha karon sa dakong utang sa Pilipinas ang mga Pilipino maoy nagabayad samtang sila nagpakasarap. Pero sige lang kay na may uban na nga mga preso na inana lang naman. So murang ingon ako nga ayaw ninyo kaingiti kanang mga tao nga maayo og mga kahimtang tan-awa ragod ninyo kung unsa ang klase sa ilahang pagkinabuhi. Maayo pa nang sigitag panguhag pako diha. Way samok, kaog dabong, antog sapa, nguhag kung unsay naa. Nilana-alana. Total, kung papahulayon na sa Ginoo, wala man tay madala. Diba? Pero, ang ato ang pangalan, limpyo. Walay sibisan kinsa nga atong giloko. Walay sibisan kinsa nga atong gigamit. Balikan nato si Jello. Alam mo, Jello, mo nag-agong ginaingon nga ang pagbasol permigyod na sa ulahi. Ang nakaayo ni mo kay giangkon gyud ni mo nga naakay sala. Og nakabalupod ka nga doktora ng imo ang asawa. May kaya ang pamilya.
naa siya'y kwarta. She can live without you. Mabuhi siya nga way bana, way laki. Nabuklod ragyod mo tungod kay gimahal ninyo ang usag-usa. Ako dili gyud ko bilib anang moingon nga natintal. Kay nga naman, naa pa man siguro kaulaw ka ng imong sekretary og moingong ka nga gawas diha. Og dili pod ko mutuo nga tungod sa kahubog. Kung hubog ka dapat wala yung nahitabo. Hubog ka eh. Wala ka nang alam eh. Pero nganong muriak man pa ng imuha kung hubog ka. Dapat wala ka nang kaalam-alam. Wala ka nang pakiramdam kung lasing ka. Muna ang ayaw ko patuuha po, Jello, anang imong giingon na tungod kay hubog ka. Hindi, oy, ginusto mo rin. Kaya ka ng taong hubog, wala na na'y mahimo. Bisag hubuan pa na ni mo, tulog na na, saon pa na pag-react. Pero, mulat ka at ginusto mo rin. Unya sa pila ka adlaw, ingon mo balik-balik, gipasagdan na lang nimo nga buhato niya kay wala na lang yud kamulikay pastilan og ako na boss ka hala unay kwarta o pauli pag una naguli biyahe ko dire wa ko magkinahanglan nimo muna nga ayaw na pagrason gigusto mo ang nahitabo o nya karon may nalanggani kay gihimo pa sa imong asawa nga hindi ka mahimong tanga nga moangkon og bata nga dili gyud di ay imo ha. Ang akong matambag sa imuha, para unsa pa. Kitang-kita mo naman na ayaw na niya sa'yo. Og mas gipili pa niya karon ang lumayo. Og mag-iwan siya og sulat gikan sa lawyer. So inana na siya. Nahatagan ka na niya og gagawasan. Verbally, gihatag na sa imuha. So asahan mo na talagang iiwan ka na niya. Og wala ka na'y mahimo kung mag-unsa man siya sa iyang kinabuhi. Kaya ang ako ang maitambag sa imuha, hindi pa naman yan katapusan ng mundo. Siguro talaga hindi kayo yung para sa isa't isa for life, then face it. Ang imong himuon, istoryahon na lang yun nimo siya. Mangayo ka og pasaylo, dili para magbalikan kayo. Pero tungod kay napasakitan ni mo siya, nabetrayed ni mo siya, mao ka na ang pasaylong ay muhang pangayoon, dili tungod kay para magkabalikan ka mo, kay sa tingin ko, nakapag-desisyon na ang asawa mo. She don't even care kung asa gusto sa iya inyohang mga anak, kung gusto sa parents niya, okay ra. Pero og gusto sa imong mga anak magpabilin sa imuha, okay ra pod sa iya ha. Can't you see that? Open na talaga siya sa for whatever decision. Ibig sabihin, binibigyan na niya ngayon ng pagkakataon yung sarili niya. Ayaw ko na muna sa inyo. Hindi muna kayo yung poproblemahin ko. Sarili ko na lang muna ngayon ang bibigyan ko ng pagkakataon. Who knows? Pag-abot niya ana, kung asa siya maadto, makakita na siya og lover. Hanggang sa makadesisyon na mag-asawa. O, diba? So, wala ka na talaga doon. Para maging malaya kayo pareho while naapasiya, mangayo na kaugpasaylo o himuunan ninyo nga legal na magiging himuunan ninyo na magkaroon kayo o kanang mga dokumento, kasulatan na maging legally separated na kamo. Para pareho na po kayong malaya. Dili man ato pwede ikulong ang ato ang kaugalingon sa usa ka tao. Oo, hindi porke nagkagulo kayo, nagkasakitan, ikukulong mo na ang sarili mo para doon sa kanya or siya sa iyo, di ba? Of course, hindi. Bigyan ninyo ng laya ang mga sarili ninyo. Masakit man, pero unti-unting matatanggap din ninyo na ganun na nga ang sitwasyon and hopefully darating yung panahon na makamove on kayo at magkaroon na rin kayo ng kanya-kanya ninyong kaligayahan. Ganun lang yan. Huwag mo nang ipilit, Jello. Kasi klarong-klaro na
malinaw na ayaw na sa'yo ng asawa mo. At sa mga move na ginagawa niya ngayon, dapat ikaw mag-isip ka na rin. Dapat ang gagawin mo ngayon, yung maging malaya na lang kayo pareho. Wala na'y pulos na mag-uban ka mo kung wala na ang gugma. Wala na'y pulos na maging together mo, wala nang pagpapahalaga ang isa't isa. Masasaktan lang ninyo ang inyong mga sarili. Masasaktan lang ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga actuations ninyo o maybe mga words pa, di ba? So para maging malaya na kayo, tanggapin ninyo na hindi na talaga kayo yung para sa isa't isa. Sana magawa nyo kung ano talaga ang tama at tanggapin na hindi talaga perpekto ang relasyon. Nagkataon lang na ganun katatag at katapang magdesisyon ang asawa mo, firm sa iyang mga desisyon, kaya wala ka talagang magawa. Hindi siya yung type of woman na urong-sulong. Siya yung babaeng pag nagdesisyon, ginabarugan niya at talagang nagpuporsige. Salamat at huwag hinaot paunta. Sana mabuo mo kung ano yung tamang desisyon. Maghiwalay man kayo yung nagkapatawaran. Kahit papaano, naging meaningful din yung naging kayo dahil may mga anak kayo. Yun ang habang buhay na mayroong kayo sa isa't isa. Kung maghiwalay naman talaga kayo, maghiwalay kayo pero sana manatili pa rin ang respeto ninyo sa isa't isa at huwag ninyong ituring na kaaway ang isa't isa. Sana maging magkaibigan pa rin kayo, if not ngayon, sa darating na mga panahon, pareho kayo makamove on, maging friends na lang kayo for the sake of your children at hopefully, makahanap na rin kayo ng pag-ibig, pangalawang pag-ibig para sa inyong mga sarili. At sana, maging maayos din ang lahat. Maraming salamat sa pagtiwala po pagtitiwala dito po sa ating programa para sa iyong kasaysayan. Maraming salamat, Jello. Good luck. At darating ang tamang panahon na maghihilom din ang mga sugat. 2 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sasamantalahin ko na lang po ang pagkakataon na sana patuloy po ninyong tangkilikin ang mga produktong yaki. Kung naay nagaantos sa inyo haog rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. Baka hindi pa po ninyo nasubukan, subukan na po ninyo. Marami po ang pinapakilala ngayon ng mga produkto. Maaaring maglibog mo, pero sulay ninyo ang mga produkto sa yaki. Bilongga Gold po, ipinagmamalaki ni Mami para sa rayuma o arthritis, sa mga bukol-bukol, tunawon niya na, ug ang sakit sa kalawasan. Labi na og haplasan pagyod og yaki liniment oil. Para sa inyo mga anak, ang Kidi Yaki Vitamins. Kung lisod pakaunon imong anak, gukod-gukuron pagkutsara, ipakidi yaki vitamins na. Magpalig-on na sa bukog, magpa-bright, magpatangkad, og dili basta-basta nagakasakit ang bata. Sulay ninyo ang Kidi Yaki Vitamins. Protektahi ang inyong kidney pinaagi sa Yaki Herbal Capsule o ingon ang inyohang UTI Yaki Herbal Capsule. Una amoy Blumea, mas lalo na. Kompleto ang atong mga kape, 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Kanang 5-in-1 o 7-in-1, mga herbal coffee yan. O kanang 3-in-1, kung gusto yun nimo magpalami lang yun o kape. Ang atong sabon para sa bata, para sa sensitive skin, o kadtong gusto og paspas nga mo peel off aron mo puti. Mao kadto ang Hermosa Beauty Care o Baby Soap. Mga ka-joiners, kadtong patuloy nga naga-consume sa Ganado Capsule. Salamat sa inyong mga message na nakatabang sa inyo ang Ganado Capsule.
Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa sa tanang mga taga Davao Oriental, Misamis Occidental, tanang mga maabot sa 102.3, ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog, sa 99.3 Wow FM sa Bislig, o ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, nagasunod sa 105.7 Joy FM. Salamat kaayo sa inyong tanan sa padayon nga pag-uban kay Mami dinhi sa ato ang programa. Daghan kaayo ang mga mensahe dere unya di na nato ni mahatagan og pagtagad tungod kay wala naman tay oras, no? Katulad ni Ahmad Gamaludin Baliwan, Michael Tugkias Tumagantang at Wenjel Lagungan, John Mark Panes, Lorena Gomez Isabida, hello daw kay Manang Ani og da Terry Lita, ayaw mga daghang kaing pag salamat sa pagpaminaw. Johnny Boy Lagungan Masangay, John Mark Panes, ayan sabi pa niya dito, greetings daw coming from Dipolog City, Sambuanga. Thank you so much sa inyo ha guys, og happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon, October 6 po. Happy birthday po sa inyo sa lahat ng may mga kaarawan ngayon, and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sabi nila, bakit ba minsan Mami binabasa mo kung sino yung may mga birthday pero minsan naman hindi, so unfair daw. unfair agad. Oh, katulad ngayon October 6, no? Birthday ni Neri Jerry Masinaring, o ingon man si Izel Kabongbong Pua, birthday niya karon, and Neil Patrick Santos, Brian Magwaling, Helfrido Malintad, Gideon Malina, Angeline Pagayon Vlog, birthday nila karon. Ayan, and of course, birthday ni Mrs. Vergara atong 5 ba? Oo, October 5. Pero nag-uli man ni sa ilaha, wala mi na imbitahan. Belated happy birthday an ang ato ang executive assistant sa ato ang marketing department. Ayan. So, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon, and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mag-ingat po tayo palagi mga ka-joiners, lalong-lalo na po yung mga nagabiyahe, no? Sa tanang panahon mo, mga liyag yun sa kahitasan, aron hangyoon ang iyahang protection. Huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

Alas 29 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay Lucrecia Landasan nga naminaw. Kay Rasul Bacana Iman. Shout out kina Hania and Ina Andulana na nakikinig sa atin. A request ng song, Glowing Inside. JJ Basikong, shout out. Si si Mama and Papa nga naakaroon sa Butay, amping kayo dyan. Johnny Boy Lagungan Masangay, shout out po sa mga taga Mats College na naminaw. And John Mark Panes, may hapon, shout out sa mga taga Midsayap, Cotabato. Hello sa Panes Family, General Borla, Ami Family. And sa tanang mga naminaw ng Joy FM, greetings coming from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Johnny Boy Lagungan Masangay, good afternoon, shout out sa mga taga City Butay, Barangay Pichon, Caraga Davao Oriental. Hello kay Kuya Pastor Gerson Pagatupan and sa Masangay Lagungan Talidasan and Tanding Family. Lorena Gomez Isabida, shout out kina Terry Lita, Mana Koring, Mana Annie and salamat po.

afternoon, request po ng song Nagmamakaawa ni Bugoy Drilon. Hello kay Lorena Gomez. Ay, tapos. Hello sa mga taga-Midsayap ko Tabato, no? Og Ahmad. Shout out sa iyang asawa na si Normina and sa iyang anak na si Dato Mids Baliwan. Watching from Municipality of General SK Pendatun, Maguindanao del Sur. Ayan, magandang hapon po. Thank you so much for listening. And Michael Tungkias Tumagantang. Shout out sa iyang mga anak sa bahay nga natutulog, Esnaira, Esmael, and sa ilang ina, si Nana. Thank you, waiting from Magatos, watching from Magatos, Kabakan po. Lee Cabalfin, hello sa mga taga Esperanza, Sultan Kudarat. Maayong pagpaminaw, thank you so much for listening. And hello sa mga taga Sitio Abua Malintad family, Magandam, Sumalinab, Aves, Angiles, Maglintang, Baltazar, Mariano, og Dinopol family. Salamat po from Metro Cebu. Good afternoon. Request ng song na is kong malaman mo ni Daryl Ong. Thank you. And hello sa mga taga Sirio Bua, San Pedro Caraga, Davao Oriental. Hi kay Mamay, Esther, Papay Camilio, Brad Joy, Cheryl, Princess Sofia, and Prince Gian. Salamat. Watching from, ayun, Metro Cebu pa rin. Hello sa Aban family, Abas Bacana family. Shout out lang kinabapa Kulaw, Tintong, Beda, Raya na nakikinig. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Alright, alas 2:31 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na painom kidiyaki vitamins.
7: Paso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
6: Kalunay na maunod.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako, mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, pasigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack, kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, baya gyud ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab. Nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imuhang lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba? Nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no? Nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: The best community.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kanong masuko mang tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apan timan ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar, ha? So layi mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa George.

0: nga balatian, busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takot ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. H-I-K-L-U-K-I-N.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero ugoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Diya, kuha ba? Murag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso o ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
3: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patali. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako.

kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ubo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong,
2: please. Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinemo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Today's best music.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, ako ang mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako ah, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ikaw!
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kigapawan City, 102.3.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang isyu ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig natin lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa 102.3 Joy FM.
2: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog ug layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
3: Oras sa higala, 5 minuto sa Manila Bay, ang alas 5 sa buntag.

0: Ikadal sa kamayong punta ka ninyong tanan. Welcome ka rin sa inyong dunumanon. Kiniantinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Services. Good morning nga na ka ninyong tanan, Higala. Siyempre, and simultaneous sa broadcast kita karoon nga na sa atong mga sister stations. Ang Joy FM Apanggil Bay, Joy FM Davao Oriental. Oga, siyempre, kusog-usap kita madunggan karoon din hanga bahina sa may area sa nga Barm Region. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapaginig sa may area ng Barm, particular sa may Cotabato City. Siyempre, dihang dabita sa may area sa nga Zamboanga Peninsula. Good morning. Higala, welcome ka rin sa inyong turumanon. O kinay sa Tinig 43, ha? Jan Andro Tabago, managuban kita. Ahang ko sa isa karong buntag nga sa atong nga programa. Siyempre, at ang ininyo mga detalye na mga headlines sa unyas pagdigit din ng atong turumanon. Kinitigilahan ako nga entrada nga musika ba? No? Ini nga atong turumanon mataga buntag. No? Balumuan nga title ini nga kantahan. Okay naman dahil kayo ng kantahan na ini. Kaya karoon nato ma-realize nga ba? Uy, tinuod mga gida ini. Ini ang musika ng hato di Yuyo ya William naguluhan nga mangingilad mangingilad sa atong katilipan alas sa 5-8 na itong oras at ang inin yung mga detalye in itong mga headlines sa unyan magligid inin atong tulumanon headlines sa atong mga headlines sa karong nga puntaga unya sa atong pagbarayon sa atong nga balitang lokal duha ka mga akusado sa pagpatay sa kaning broadcaster dinis kinabawan sini maestro na kami si kaning Ed Dizon iya patawag guilty sa kasong murder headline meron naging mga suspek karon buhi bang galakaw-lakaw headline samtang sa atong balitang probinsyal karong buntag ug katong suspek deha sa pagpatay sa duha ka retrato nga magtudlo arestado dito sa Alameda Cotabato headline samtang siguridad sa tibo-tibo basilan gisgota sa panagkulong sa militar MILF ug lokal nga panggamhanan headline sa atong balitang nasudnon karong buntag Vice sa President Sara Giacosahan ang Marcos Administration nga na nagpaluyo sa legasyon ni Gracioso samtang NFA gipataas sa 28 pesos per kilo ang pinalitay sa palay sa Camarines Provinces headline. Sa atong balitang international karong nga buntag usa patay sa pagpanunggap na usap kumaan na po din kumaan dito sa may third gate samtang kanhing spy chief sa Germany giaresto sa mga otoridad headline. Mga detalye ini unya sa atong nga pagbarayon human lamang ini pipila sa atong nga mga pahinungdom live sa kita nga madunggan karon ha unya ka doon nga sa social media nato pagkita alam ang inyo ang Joy FM 102.3 sa Facebook platform
1: hindi na umaatake ang sakit sa bahay.

0: herbal na capsule na yaki. Tapos po, yun, iinom niya 3 times a day. Tapos hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga
2: normal na ang blood sugar level ni Rosa Maraga, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kaya nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tagbang-tago anak ito sa mga herbal medyo po ala sa Serpentina. Two times a day, doon tagbo gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginom kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetic ka?
3: Taas kong sugar na karoon, normal na. Burka na po lagi, sir, kay Nor. Sa nalikayin, kailang burka sa daon dito mga tamis.
4: Pinaydad ni Monay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang iyang kape.
5: Ay, nagkakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Masa pati yung batiyon ka ng mga kape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog. Pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aking adlaw. Nagpakusog ba o nagpa-update po na siya sa kung una-una.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
7: Oras sa Pilipinas, 12 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag sa Laray Garon alang sa atong mga balita. Sa atong mga balitang international na sunod karong buntaga. Una sa mga dudling sa atong balitang international karong buntag, gikamatay sa usa ka magtutungha sa Istanbul, Turkey, ang pagpanunggap sa usa ka magtutungha usab. Dito nga dapita ni atong nakalabay nga adlaw nga Martes o kagahapon adlaw kini. Unang gikareport nga nasa critical nga kondisyon ang bigi mabago kini namatay gikan na sa nabato niini nga samada dinong gabang. Kito ba ka mga magtutungha ang napating nga nga angol gikan sa pagpanunggap? Naitabo ang insidente sa usa ka tunghaan sa Basek Seher bandang puluhan na og kasagpangal bahin sa lungsod sa Istanbul. Subay sa Istanbul Governor Davut Gol, presidente sa nasangpin ngadapit ang sospek nga gikan sa ubang tunghaan. Uga misulod lamang kini sa maong eskwelahan sa biktima kung asa nahitabo ang pagpanunggap. Anaana ilaong sa kasudiya ang 15 anyos nga sospek nga grade 10 student nga matulpa. Itudlong nagpaluyo niining maong pagpanunggap nga nakatagda usang ipailaong sa proseso sukmanan. Alas 5:30 ang atong oras sa gipangimakagan sa U.S. Central Command nga adunay lahat siyang helicopter sa Iran na dito sa Red Sea. Sigun sa U.S. CENTCOM nga wala ay bisan unsang insidenteng nahat siyang ilang helicopter. Tanan matod ba mga helicopter o personnel nila ang accounted o luwas dito sa Middle East. Huwag na nang ipadugwa sa Iran nga adunay sila'y napahad sa Navy MH-60R helicopter. Samtang nagpaduman ang Nigeria karon sa tulok na adlaw nga pagluluksa human ang paghahagsa ng eroplano sa militar sa Ondo State nga gikamatay sa 25 katawo. Sigon sa Aviation Minister nga si Festus Kiyamo, nga gikalambigin kini sa 5 ka mga crew ug 20 ka mga pasaherong namatay. Ang nasangpit nga eroplano ang gikan sa rutina mission sa Benin City. Og kini ang papaingon sa Lagos, dihang kini nahagsa sa swamp haduol sa Naval Base. Kini ang disan pa man sa grabing pagkahagsa sa aeroplano gikan na niya itong 1992. Kini ang pinakalahing nahitabo karon dito sa maong nasod. Tungod nini, gimanduan karon ni Presidente Bola Tinobo nga ibutang sa half mast ang mga watawa ta sa ilang nasod. Alas 5:15 ang atong oras sa giaresto sa mga otoridad sa Germany ang kanhi nilang spy chief na si August Hanning tungod matod pa sa kasong espionage, treason o gapa sa pagkakaroon na agatubang kiniklassified information na gikan sa ubang mga nasod. Sigun sa German Federal Prosecutor's Office nga migamit matod pa si Hanning sa classified intelligence alang sa pag-draft nining analysis o sa Foreign Intelligence Service o gabadayong nakiglambigit kini sa ubang mga foreign spy services. Naareso si Hanning sa iyang panimay dito sa Nordwald kung naasa sa ng iyang kanhing empleyado nga si Madred D ang na-arresto usab. Si Haning na nimong heda sa Federal Intelligence Service sa giga 1998-101-DO5 nakadagdamotambong ang duruha sa korte karong adlawan. Alas 5:16 ang atong oras sa atong mga balitang nasunod karong buntaga. Sa tudling alang sa atong mga balitang nasunod karong buntagi, kanayon ni Vice President Sara Duterte nga ang Marcos Administration na ang nagpaluyo niining mga alegasyon na batok-anto kaniya. Ibadayagan sa Vice Presidente ang maong claim. Man kami lugwa lagi kini nga si policeman Rodolfo Graciano Jr. kalambigit sa pagdawat kuno ini paleta adunay unod nga mga sapi gikan sa kaning House Speaker nga si Lord Alan Velasco. Dawas kang nga Duterte gikan ayon sa ni Gracioso nga nagpadala usab kini kwarta ng Davao City First District Representative Paolo Duterte o kaning Presidente Rodrigo Duterte. Ibang himakakan usab kini ni Duterte. O ga nagpasa na kini nga na o magpasa na kini nga na sa iyang affidavit na karong musunod nga adlaw. Sigon sa bisyal ang mga pasangil, batong nga doon kaniya ang original nga nakal-direkta batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kasamtangan nga ipailawang sa impeachment trial sa o give na pailawang sa impeachment trial sa Senado ang Vice Presidente. Nga karoon na mutong-tong na sa ika-35 nga adlaw. Alas 5:17 ang atong oras sa kinalaumang mubalik na nga nasa iyang trabaho si Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA General Manager Nicolas Torre III karong Oktubre 16. Sigur kang MMDA Chairman Romando Artes sa gipanawig ni Torre ang iyang leave of absence sa hangtod Oktubre 15. Nakalive si Torre gikan Setyembre 8 human magkatubang sa kontrobersiya kalambigit sa paggamit sa iyang pribadong SUV sa exclusive ad sa busway. Meron gikan ayon ni Artes na panayon pa usaba matod pa nga gatabang o gaginatuman ni Torre ang iya mga katungdanan sa MMDA bisan nga nakalive kini o wa nakasulod nga nasa regular nga opisina. Alas 5:18 ang atong oras at nang bisan ko na sa kapin 5.5 billion peso ang kinadibok ang kantidad sa kadaot sa sektor sa agrikultura sa lain-laing bahin sa nasud dala sa barayong pagbaga nining grabing El Nino. Subay sa pinakauhing dato sa National Disaster Risk Reduction Management Council, nisang ko na sa 201,322 ka mga magmagma na nagat ang direktang nga napetuhan o ganawalaan sa nagunang panginabuhi. Pinakagrabing nga napagan ni ining hulaw ang Region 2, human ang mga rehiyon sa Calabar Zone, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 o Caraga Region. Apektado sa pandagang katawan ko nasa abos sa 388,375 na katawan o 188,375 104,000 mga pamilya sigon sa ahensya. Nabatik sa Cagayan ang pinakataas ng sa mga bigtado na nasa 47,587 na gisundan sa Caraga na nasa 45,507 o Bicol na doon na 11,055 samtang 191 usag mga individual ang naapektuhan dito sa may area sa Calabar Zone. Alas 5:20 ang atong oras. Sa may paspas na ang level na usap sa inflation sa Pilipinas ni atong nakalabay nga buwan sa Setyembre. Kung nasa ni putol gini sa upat ka buwan nga sunod-sunod nga paghinay ang inflation din sa nasud. Dako nga hinungdan ini mao ang paspas na pagtaas sa kandidat sa pagkaon o utility cost sa maong panahon na sigon sa Philippine Statistics Authority. Sa report sa National Statistics sa Misaka ang level sa inflation sa 7.2% na itong nakalabay nga buwan gikan sa 6.1 na percent ni atong buwan sa Agosto. Tungod ini, misang ko sa average na level ang inflation gikan sa pagsugod sa tuig hangtod na sa kasamtangan sa 5.4% sa ug nagpabiling mas taas kaysa sa target nga 2 o 4% sa gobyerno. Alas 5.21 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Makatong kinakuban sa atong mga balitang international o nasunod karong buntaga.
6: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Igala sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. Atong ihatag ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinomdom.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usap ang buhok sa naupaw ang anak ni Lilian Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Linwin Oil.
8: Nakuan mo ko niya ka ng buhok pa wala. Napahak na niya, wala subuan. Buhok, kalagin na lang sa ganyan, yan ang pahak.

0: oras o uman pang makapulog ko sa yaki, mapalit sa mga kumbiga.
1: Hello po! Ako po si Abby Miloy. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!

pagpapairig na hapon. Ano siya mag-usikreto ng tawha na ha? Ba't ako na po ni Karon? Dili na ba kayo mutungan? Pero asa po kong pantalon na iyong isuot na niya naglakaw? Yara, yara. Oh, aboy! Nagatumar doon ay kung kanado kapsul ng ako ang banan ng pauso. Bantong ba? Ning kalit ka in town o kalag

0: sweet ba?
1: Sakto naman pagkatimpla na ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
0: Tagal na ko sa inyong mistong pasagot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Sige, sweetheart. Ikaw po na. Ikaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan, huwag himsog tangduha.
1: Kalamig ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Punya, sweetheart, ha?
3: And you're probably with that blonde.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Ara sa Pilipinas sa 24 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag o garon. Padayon kita nga sa atong aturo manolo o sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsya.
4: Tinig ng bayan.
5: Ika-line simultaneous broadcast. Gabon kita karon ka na sa atong mga sister stations ang Joy FM Mapanggal Bay o Joy FM Davao Oriental.
4: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
5: Ini nga kasamtangan ato pang ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan. Aron mulabay ka na ito ka mga update sa kalambigit sa mga development o panghitabo dito nga dapita.
4: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
5: Una, sa mga tunding sa atong balitang probinsyal, garong buntag dito sa may area sang Caraga, din kipahigayon na ang libreng bakuna eskwela alang sa mga magtutungha sa pampublikong tungaan sa Surigao West Central Elementary School sa Barangay San Juan, Dakbayan sa Surigao. Gipangunahan kining nga maong programa sa Department of Health, Surigao del Norte, City Health Office, Surigao City,

0: kabatian sama sa human papillomay ma virus, misal sa rubella, tetanus o diphtheria, pinaagi sa libre o tukmang pagbakuna.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tubling sa atong mga taho karong buntag, luksuhan ta karon ang dugang mga taho dito nga bahina sa may area sa Northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Maga pabilin sa Cotabato City ang 72nd Infantry Battalion na sa 10th Infantry Division ACP Reserve 4 sa human ang assessment sa sitwasyon na paghuman sa pinasundayag nga piniliay. Adunay lugar nga gireklarang malinawon o ang ubang batalyon nga giugmen sa gikan sa 10th ID sa Davao ang nabalik na. Sigo na sa report nga magpabilin ang 72nd IB sa Cotabato City aron ma-monitor ang sitwasyon hangtod nga makalingkod ang bag-o nga napiling opisyal sa Bangsamoro Parliament. Sigo na sa report ng presensya sa batalyon na magserbing nga dugang reserve force nga mahimong nga mutabang sa Philippine National Police at Philippine Marines kung adunay tensyon sa adlaw sa pagpungko sa mga bag-ong opisyal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang bugto ang kinabuhi sa usa ka tulo ka tuig nga bata human maanod sa kusog nga dagan sa tubig ug nalumos sa kanal dito sa Purok 25 Santa Cruz Barangay Kasisang Malaybalay City tungod sa kusog nga pag-uwan. Sigo na sa

0: Absai ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caracas, Davao Oriental. Basta makatubag sa Pinungagol Herbal Capsule.
1: Pinungagol, Pinungagol, Pinungagol.
2: Eh, marot din naman ko pala ko kung hindi ko kayo ng binungga. Sakit pa rin.
1: Ang iyong mga tiil.
2: Ang mga tiil ko.
1: Oo.
2: Okay. Yung inhod.
0: Ito ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kobayaki 7-in-1.
3: Kasi dati ang masakit man ang paa ko, parang lakas-tiswa. Every morning, magkapi ako yan, ay ginagamit ko yung Yaki.
1: Lalo po yung Kobayaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
1: Tapos po?
3: Nung nag-isata ko ngayon ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
0: Yan ang Kobayaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Alas sa 5:31 atong oras sa Philippine Standard Time, asalaray karon alang sa atong mga dugang at taho karong buntaga atong dawaton ang report. Gikan na dito kapita sa may area sa Northern Mindanao atong subayan ang signal karon. Gikan na dito nga dapita sa may Northern Mindanao ana sa atong linya ang atong kaubang si Renzo Malino.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Sa atong merkano.
5: Atong balikan lamang ang signal sa atong kauban na dito nga dapita kinsabay na sa linya karong mga takaan.
7: Nagpa ng usa ka liberero sa gipahigayong joint anti-illegal drug and fiber suppression sa mga personay sa Bagagaman sa Papal Station man sa 1st Davao Oriental Provincial

Hospital. Alas 11:50 sa Miyagi gabi, ila ang suspect sa alias ng Tol, usa ka laborer nga residente sa maong lugar. Nakuha gikan sa suspect ang upat ka sa Sheikh nga gituhang shibu o gagituhang gipoga nga daon sa marijuana o ga 500 pesos ng mark money. Sa pagkakaroon ng suspect, anaana sa kusuriya sa Baganga Municipal Station o magkatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Sumalapas kapulisan ng kapanayon ng ilang panikamot sa pagpatuman sa Balaod, araw mapanayon ang

0: Riau, Tahap Sai, Pengkeluasan, Sembatan Komunidad. Ikan Trisada Marital, Tinig 26, Erwin Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Manhay, gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Dugang tunding sa ato nga mga taho karong nga puntaga. Naputol kita ka jota, tungkol nga aduna kita technical adjustment gagin pa digayon. Samtang nga nakapasala sa ikanohang nga pagbasa sa sanggunian panungsod sa malayang ipahigayon nga ordinansa nga maghatag regulasyon nga nasa paghimong legal sa operasyon sa mga bao-bao, tricab o motorized tricycle dito sa ilang lungsod. Siguna ni Councilor Attorney Rendon Sanggalang, Amang Lakang,
3: mga kababayan po, gusto ko balik-balikon kaninyo, kaning bilong gagol. Gusto
2: sa
3: ko nga masamtan gayon ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa ato pa. Kaning bilong gagol, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis, magapunaw po ni o bukol-bukol, magapaayo po ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, mugat ang imuhang trabaho, driver ka, nag-uma ka, basta mugat ng mga trabaho o kung senior citizen ka na magbati nagyugtaog ka sakit sa kalawasan, perfecto ka ayo sa imuha ang bilong gagol. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na na ang imuhang mga tiil, dili ka na kalataw.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.34 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang usaka pa tayong lawas, ang ako lang hamit sa inyo ha, na sulayin ninyo, kay dako ka ayo
3: ang tabang ani sa inyo ha. Ngayon nung hulaton man nato na magdialisis na pwede man nato hugnan na maabot pa sa inyong anak na sitwasyon. Basta mo na akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilong gagol. Mapalit ka na ninyo sa tanan ng mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy, dinhi sa Sambuanga Peninsula.
2: Kung nakinsang adunay impormasyon, bahin sa pagkatao ni ining maong biktima.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.34 ang atong oras, Philippines Standard Time. Dugang sa atong mga taho, dawaton ta ang report gikan sa atong kauban.
0: Nadakpan ang usa ka street level individual sa hiniusang anti-illegal drug bypass operation nga gipahigayon sa mga kapulisan sa Banibanay Municipal Police Station ug Davao Oriental Provincial Intelligence Unit sa Purok Simple Barangay Mabungkugon Banibanay Davao Oriental sa miaging gabi. Ila ang dinapan sa alias Ngabay na sakmigikan kaniya ang ituhang shabu nga dunay gibugaton nga gibanabana nga 2.2 nga dunay gibanabana ng standard drug value nga 13,600 pesos lakip ang Mark Pibas money. Sa pagkakaroon ang suspect anana sa kustudiya sa Banibanay MPS ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 965 o ang Comprehensive Dangerous Act 2002. Iawag usab sa kapulisan ng publiko nga magpanayon sa pagkikambayayo pinagi sa ustong mga report aron makatabang sa pagbatok sa illegal nga droga o kriminalidad sa komunidad. Ikan Trisa Davao Oriental, Tinig 26, Pro Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka bang Erwin Manhay, gikan na sa may area sang Davao Oriental. Dang salamat sa iyong pagpalamati nga ni sa atong trumanon di ay sa atong mga silingan din ang bahina sa may area sa nga barangay Bagumbayan na sa magpahit ko na battle. Siyempre sa atong mga silingan di ay usabang area sa kining probinsya sa Bukidnon. Good morning sa atong mga silingan di ang dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5.36 ang atong araw sa Philippine Standard Time. Dugang sa tunding sa atong mga taho karong abuntag ditong bahina sa may area sa Barma Region. Di nagdigob ang mga opisyal sa militar, PNP o Moro Islamic Liberation Front o mga lokal na opisyal sa Basilan aron isikutan ang seguridad gahuman ang insidente sa Tibo-Tibo. Nagikaangkol sa pipila ka mga sundao, gibangunan sa People's Governor Mujib Hataman ang close coordination meeting nga gihimo dito sa Tajim Conference Room sa Basilan Government Center sa Lamitan City. Lagi sa may tambong sila Provincial Negotiator Al Rashid sa Kalahul. Basilan na Police Chief, Police Colonel Edison na Dumangasa o Brigadier General Frederic Casales o 11 Offers sa Infantry Brigade, dungan ang pinaka-MILF Commanders. May tambong sa pulong sila Al Barca Vice Governor o Vice Mayor Marco Bong o gatipo-tipo Mayor Artama Estarul. Nakatutok nga hisgutanan mao ang lakang nga gikinahanglan ipadigayon sa concerned groups ug lokal nga panggamanan aron nga mapabilin ang kahapsay ug seguridad sa lugar nga apektado sa maong insidente. Dungan na sa nanahimong hisgutanan ang koordinasyon sa mga security forces ug uban pang stakeholders kalambigin sa pagtubag sa insidente. Samtang gipapaniguro sa panagpulong ang pagpadigayon sa gikinahanglang lakang aron matuntun ug mapatubag ang mga responsable sa maong insidente.
1: Tining ng kanayunan, tining ng bayan.
2: Alas 5.34 ang atong oras o 38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, atong luksuan karon ang dugang mga tao dito nga napita sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagahanyag karon ang Davao City Police Office sa 500,000 pesos nga reward alang sa makahatag impormasyon na og makatabang sa pag-ila o pagdakop nining suspect nga nalambigit sa nahitabong robbery hold up sa Matina Crossing dito sa Matina Playa, Davao City. Suma sa pamahayag sa PNP ang impormasyon ang pagaprotektahan gayud kini kung nagkinsa man ang makatudlo nini og ipabilin kining confidential. Siguna sa PNP nagapadayon ng ilang investigasyon na aron gayud mailhan gayud kini nga maong suspetsyado nga nang hold up sa usa ka tindahan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5.39, wa na makaigya sa kamot sa otoridad ang regional wanted person sa kasong pagpanglugos. Humanggihimo ang operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group 11 o Mungkayo Municipal Police Station dito sa Mungkayo, Davao de Oro. Nasairan nga ang sospek gilang usa ka alias sa buak nga gidako pa pinagi sa warrant of arrest sa kasong pagpanglugos. Ubos Article 266-B sa Revised Penal Code na sairan nga ang suspek gilang at top 8 the regional level most wanted person sa PNP i-warrant system. Anana karon sa kusodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Samtang mukabat sa 1,175 kamanganagan ay ang empty butane canister o ganduha katimbangan nga gingong nga gigamit sa illegal nga pag-refill sa LPG o butane na products ang nakumpiska nga balora 41,000 pesos. Sa pamahayag sa CIDG 11, gibudya nga kauban nila ang Department of Energy Mindanao o Bunawan Police Station na sa dihang gihimo ang operasyon ni atong Oktubre 2 sa Tibungko, Davao City. Nasairan nga wa sa akto sa operasyon ang subject sa maong search warrant busa giandam ang reklamo alang sa pagsupak sa Section 40 sa Republic Act 11592 subay sa regulasyon na sa pagfile. Duga nga sa impormasyon ang maong search warrant gikan sa Regional Trial Court the Branch 33 Davao City subay sa giingong nga pagsupak sa Section 40C sa Republic Act 11592 umas na ilhan nga LPG Industry Regulation Act.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5.40 ang atong oras sa Philippine Standard Time dito mahina sa may area sang Barm Region nga gipabalig-on karon ang security sa security officials sa bangsa Moro ang ilang koordinasyon alang sa mas hapsay nga pagtubag sa mga operasyon na dito sa ilang rehiyon. Gipadagay ng coordination meeting sa Kampilan Officers Clubhouse Camp Brigadier General Shoko Awang Dato din si Chuan Magindanao. Mitambong si Maginara del Norte Police sa Provincial Office sa Police Colonel George Bagundol. Dungan si Cotabato City Police Office Director Police Colonel Jaibina Bungkayaw. Igon pa mga opisyal sa militar ug mga pang security stakeholders. Gipangunahan ni Brigadier General Ricky Bunayog ang pulong nga nakatutok sa duol nga interoperability test sa evaluation ELGA enhancement activity ko na ITEA. Nagiba sa mga gisputan ang pagsusi sa galingit na communication and coordination protocols sa pagpunting sa kahintang sa mga abilidad sa mataga grupo o nga magpahapsay sa koordinasyon na sa joint operation tumong sa aktividad nga masukod o mapakusog ang kaandam sa participating agencies sa pagtubag sa security concerns dito sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5.43 ang atong oras sa Philippine Standard Time at dugang sa tudling karon sa atong mga taho alang sa atong balita nga probinsyal. dinhi nga bahina sa isla sa nga Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Duga natong hagpaton karon ang duga nga mga tao dito nga dapita gihapon sa mga area sang bar.
1: Tinig ng kanayunan.
2: Diin nasabat sa mga otoridad ang 15 ka master cases sa 750 ka mga rims sa ginudahang giligal nga si Grillo nga naaban o 640,000 pesos sa saka checkpoint sa Matanog, Maguindanao. Arestado ang duha ka lalaki nga 26 anyos o 28 anyos nga parehong mulupyo sa Malabang, Lanao del Sur. Subay sa report sa kayang druha sa usa ka Toyota Innova nga binabay sa checkpoint sa mga otoridad o ni suway og likay kini. Diha nga naharang og na-inspeksyon ang maong sakyanan na wa matod pa nagpakita ang mga suspect ni mga legal nga dokumento alang sa kargang sigarilyo. Gidala ngadto sa Matanog Municipal Police Station ang duruha ka mga suspect samtang ang sakyanan nga nakumpiska ang ana-ana usab karon sa disposisyon sa PNP uban ang mga sigarilyo. Magato ba ang mga suspect sa kasong kalapasan na dining revised penal code the Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang at tudling sa atong mga taho dining bahina sa may area sa Region 12, arestado ang 31 anyos nga lalaki nga matod pa. Umana matod pa kining makablagan sulod sa iyang panimay o panimay sa iyang uyuan na og nakasuhag at trespassing o malicious mischief o Formosa dito sa Formosa Phase 2 Barangay Apopong Jansan. Ang suspect mao ang si alias Alnoy. Subay sa paon ng investigasyon pa ng alas 3:30 sa kadaon din nakaplagan na matod pa ang suspect sulod sa bay sa iyang uyuan hinungdan nga nakasuhan kini sa mismong iyang kabanay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Isip ang suporta sa pagkasulong sa turismo sa Mindanao, Mitambong, ang provincial government usab nga na sa ginbanagayon nga Mindanao o Fort Mindanao Tourism Expo 2026 nga giablihan dito sa Sultan Kudarat diin na nahimong bisita nini ang Department of Tourism Undersecretary nga si Attorney Maria Victoria Hasmin. Giyergresa ang aktibidad sa DOT 12 katabayayong ang provincial government sa Sultan Kudarat sa tumong nga ipakita ang kapiskay sa kasaysayan na kultura o destinasyon na o panaghihusa sa katawhan sa Mindanao. Aduna kinitema nga One Mindanao, Endless Wonders. Ginangkuban sa mga expo ang regional tourism directors, tourism officers, cultural groups, o tourism partners gikan sa Luzon, Visayas, sa Mindanao o Bangsa Marotamas Region in Muslim Mindanao. Tumong sa MTEX nga mapakusog ang pagiglambigit o kooperasyon sa lain-lain tourism stakeholders o guban pang mga lakang alang sa pagpadagan sa mga destinasyon na produkto sa Mindanao o lokal, gikan sa lokal, hangtod sa nasudnong level.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:45 ang atong oras, higala kanto ang ginangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
2: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ilabay kaninyo human lamang ining bibila sa atong mga bahinungdon.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Kuwang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Ibigay ko na mangkulang na patakalang
4: pakaon. Nagamintin ka gabos ang Serpentina?
5: Opo, gamintin pa ko gina 3 times
4: sa dikot
5: ng sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butiga.
6: Angawi, samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
7: Ano di ay pre?
6: Mula hutay o dugay pre. Bisa ng mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mabuhi pre.
8: O nga pre, imong iswalan.
6: Alangan pre, anga lagi.
7: Huki kaayo.
8: Suwayan ko na ko pre. Unsa ganito pre?
6: Ganado kapsul pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mabalik na kong ganado kapsul pre.
6: Ganado Capsule,
9: sulayin ninyo na ana sa mga butika. Nawamtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kotis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsamod siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.

0: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat. Subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Hala! Daghan naman diay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Ito nga po, pare, mga akong ipag-ibig po. Di ba pag-istorya mang gabi mo, ana yung ngayon nga sa os, puro ninyo. Istorya nga, wala naman may mahimo. Tori naman ang inyo ka, kuna-kuna na na.
3: Mas ang ipatay ko sa niya.
2: Ganado, niya pagkauman, dito, tingala na ninyo, naman, nalain naman yung mungo, ano, pang, kaya mo rin, agresibo na ba? Hindi na ginatik niyo mo siya, ipag-aalog ka na ako. Ginatagaanan ko sa gyan naman ako sa nga. Ganit yung wala itipiktuhan ni Bray, pag-condition niya sa
4: kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot yun ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kiddy Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilungga Gold, kung aduna kay Rayo Maoat Estrella Sobrecarin, taga-populasyon Caraga, Davao Oriental. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man lili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o huwag yun lumasayap sa pagpilit ni Ana na apod tayo mga kape, mga sabon. Basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Una na ang akong hangyo, testingin lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kayo sa inyong pagsali. Basta Yaki Herbal Capsule,
1: mapalit sa mga butika.
5: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
6: I wish you were here. Alas 5:49 ang atong oras sa higala.
5: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
6: Karon na sa iron ta mga balita nga lokal na unta paghatpat ang taho gikan na sa atong maaptikong kahubang si Juna Villasoto gikan sa May P Palma area.
5: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
6: Kaubang June.

Muslimin ang tao at harutin bumbaliga ng Tagonong Bayan. Ang pagsusuri ay na yung makita ang aktual na kondisyon o posibleng pagtatayuan ng nasabing gusali at magiging tanggapan ng Ministry of Transportation and Communication, isang line agency or isang line agency ng Pangtamor government na magsagawa ng magtatayo ng kanilang sariling sangay dito sa FGA Farm upang mapagsimbisyon ng mga residente sa nasabing teritoryo.

0: buo ng tugunan, kapalawan, maligagaw, o kaapakan ang pamudin at nabalawag. Yan ang latest na balita mula dito sa aming sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June, Villasorto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat kaubang June Villasorto, gikan sa may Pipalma area din isang probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal. Di nakadagdang magbunga ang provincial government sa technical working group alang sa pagpangolekta kay pagpanting datos sa agrikultura o fisheries sector. Kanaan nga kasabutan nga gi langkuban na sa gihimo nga panagburong kagahapong adawa. Gi latang ni board member 13 na makasarap ng ang mga rekomendasyon alang sa kalampusan sa pagpangailamog datos ng gitnaan nga pagtuboy sa enumerator sa matangga barangay, pagmugna data management team o paggamit sa standardized sa data gathering template na gamiton sa mga enumerators. Samtang gihatagagduod sa Provincial Advisory Council ang timuhan ining mapapaniguro nga makabaton og tamang datos sa panahon na og komprehensibo nga pagserbi sa ligong subanan sa pagplano og pagbuntag mga programang angayan na og gikinahanglan gayod sa matag Cotabatenyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas sa 5:53 sa atong oras Philippine Standard Time na nahimong malampusan ang ginbergay nga evaluation sa provincial government sa 20 entries sa individual community vegetable garden competition nga gilangkuban sa rural improvement cloud sa gikan sa lain-laing mga munisipyo dinhi sa Dalawigan. Giba dumala kini sa OPAGA dunga ng Municipal Agriculture of RIC coordinators nga nagtumo nga mapakita ang importanteng papel sa mga kababayen ang miyembro sa RIC ug paggamit sa igo ug sustainable nga supply sa pagkaon na dinhi sa Dalawigan. Samtang naghatag og dugang panginabuhian nalagip sa mga gisusis evaluator sa mga musunod maong organic cultural practices sa quality and nutritional awareness, total production of crops, creativity, innovativeness o resourcefulness sa mga partisipante.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas sa 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nakabaot na gayon sa pamilya ni kanhing broadcaster Eduardo Ed Dizon ang ginalaumang hustisya human na kining mapatawan kayo o guilty sa kasong murder o pagpatay sa Quezon City Regional Trial Court Branch 228 ang duha ka mga nailhang akusado sa pagpatay kaniya. Pareho nga napasangatan sa reclusion na perpetua ang gunman nga siya Junella Jane Andagkita Putin o ang gitulong mastermind nga si Dante Encarnacion Tabaw Sares nga karon na gadagandagan gihapon sa katilingban human kiniwa pamadakwi sa mga otoridad. Napatay si Dizon ni atong Julio Adias sa 2019 samtang papauli gikan sa iyang programa sa Radio Ninhis Tampayan sa Ginabawan. Nailhan siyang inila nga broadcaster o ingaman nailhang gabatikos gayod sa nailhan na kaniadtong scheme. Malipayon kayo nga ginawat usab sa Presidential Task Force on Media Security ang desisyon na nga nakapunting nga niining importante gayon among lakang sa pagsulong sa seguridad sa mga broadcaster o gawas nung pagpadayag sa mga impormasyong angayang masairan sa karilingban gana sa kahanginan. Nagpaabot usab og pag-ila ang task force sa sananimong papel sa prosecutor, investigador o mga saksi ingon man sa Department of Justice, sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation sa pagligid sa kaso. Gitagagood sa PTFOMS ang kaimportante sa witness protection na sa paghahatag o pagpalikon sa kaso o pagpaniguro nga makaistorya ang mga saksi nga nasa korte. Human ang kapinapito katuig gikan sa pagpatay kang kanhing Ed Dizon na usa ka pataw gayon nga guilty ang ipalugwa sa korte patok sa duha ka mga akusado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5:56 ang atong oras sa ating suman ang pito katuig nakapot na gayon ang hustisya patok sa mga patok ni ining o sa nahitabong pag-pusil patay no, sa kanhing broadcaster si Ed Dizon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntag sa dugang at tuding sa atong mga developmental news sa karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Inahapsay ang pag-alatag sa serbisyo ang ipakita sa 13 ka mga child development centers din sa Tabayan sa Kinabawan. Alam sa mga batang anak sa early childhood stage, ang paghatag at pagdungog nga sa early childhood care and development council dito sa May Pasig City, ang 13 ka mga development centers kayo din sa Kinabawan ang nahatagan kayo sa certification gikan sa ECCD o kaingman kalampusan sa level 2 recognition. Mao kini ang hinatilan child development center sentro, child development center Indangan, child development center Sudapin, Sigitan, Gayola, Manungol, apil na ang Kalasuyan, New Bohol. Abilo usaba ang Peace Child Development Center Junction, abil usaba ang Magsaysay o Amas Child Development Center. Gawa sa certification o pag-ila, nakadawat usab ang maong mga centers sa pag-ila sa mga teachers sa nini. Nga sila Emily Anna Foni, Emma Ganzo, Josefina Narvay, Arlene Estrada, Christina Albo Ferra, Febia Dioso, Susana Via, Jean Kamahalan, Emily Genteron, Erika Trocho, Maribel Daradar, Evelyn Ano, Oga Jacqueline Antonio.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.58 ang atong oras, Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
2: Sa atong police report, garong buntag, hingpit nang naaresto ang 53 anyos nga lalaking suspect sa pagbatay sa duha ka mga senior citizen, mag-asawang senior citizen. Oga retirado nga mga magtutudlo dito sa May Basilan na Obanisilan na din sa probinsya sa Cotabato. Ang suspect ang nasigpaw alas 10:30 kagahapon sa buntag dito sa sitio Kibal, Barangay Giling sa Alameda, Cotabato. Sigon sa PNP, gipatay ang duha ka mga biktima bandang alas 3 sa kadaon na ng Oktubre 4 sa luyo sa ilang panimahay sa Barangay Poblasyon 2 sa dito sa Banisilan. Nasigpaw ang suspect sulod sa wapay 72 oras human ang ginpanigayon ng hot pursuit operation. Dungan ang padayong pagmanman o koordinasyon sa Basilan o Banisilan Municipal Police Station. Subay sa naunang investigasyon, personal nga bingkil matod pa ang motibo sa krimen. Human matod pa mibaliban ang biktima nga magpahuram o kwarta ngadto sa suspect. Human ang pag-aresto, ipasayon ang suspect nga nasa iyang katungod. Oga ingman na karon ana-ana sa kustodiya sa Banisilan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig! Tinig ng Kapulisan! Tinig ng Bayan!
2: Ipunto alas 6 na ang atong oras sa Higala. Kanto ang gilangkuban sa atong unang laray sa atong balitaan karong buntaga sa adlaw nga Miyerkules sa petsa 7 ning buwan sa Oktubre 2026. Kauban na to ang Joy FM Apangel Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gigan din sa 102.3 Akida Pawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
0: Kung ako, kung pare pa nga akong ipapisipot, sa tingala siya kay ang drug niya, panabi, nakasikila yung asawa. Tingala yung asawa na hinga mo, tayo, kung ang nagsisipo naman ka, anak siya kay Mbana, bayang misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay na 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawan. Kung ano na naman po niya kay siyempre na iyang asawa, nang isog na tiyalit siya. Pero ang tingala man siya nga, pre, traffic is siya ng buwan ba, kaadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Lao na baka nang gusto mo muna ang yun. Pero kung yung mga mag-relax na, relax ko na niya. Ang gina man
4: na paano. Masang ipatay ito, masang yaka.
0: Ganado, alam ka na, patay. Pasalamat din tao, si Marine mo,
1: ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi.
5: Wi-Fi ready and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
6: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Bisaya, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Wala ka,
7: boy.
6: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
5: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect

0: tinig ng bayan.
1: Hello po. Adunay mga daghang kapamutan na bahin ini nga ganado kapsul sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini organic man ang uban maulaw ra mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo na aduna tay dampanan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta sulay lang gud na inyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang magpumatulog. Ana siya, wapay 30 minutos, mabatik na ninyo ang
2: mayong buntag mga katinig, adlaw ng Miyerkules, Pitsa 7, sa bulan sa Oktubre. Welcome din sa mga buhok ng mga tinigang bayan mga katinig. Ganado lang ihapon mo, makaingong yun mo nga kalagsik
3: sa ako. Yes, mayong buntag, dos, mayong buntag, katawahan sa South Central Mindanao.
2: Sige, sunay na, para palo sa uban, dili lang sa South Central Mindanao. Ang atong mga kaigsunan, mga kalumunan, diha sa Davao Oriental. O mga katinig, mga kaigsunan po nato diha sa Pangil Bay. Mayroon buntag sa inyong tanan. O welcome, welcome din sa itong kaprograma. Kung wala pa mo nakapangapilya, hala, pag init na mo o tubig, butang idaya ng inyong tasa o kopiyaki kay sabay ta na mo higop sa lamian yami na kopiyaki.
3: Yes, o siyempre sa mga inahan, amahan diha na naay anak og kinahanglan og vitamins. Dili pod kinahanglan inyong ma-miss out ang unsay pangalan, Kidiyaki vitamins, no? For sharper mind og mas antik nga paglihok sa ato ang mga kabataan.
2: Mga katinig, gahapong adlaw usa ka makasaysayan nga adlaw para sa mga magsisibya sa North Cotabato.
3: Yes. Ano? 7 years. Ah. Pito ka tuig from 2019 ug kahapon October 6 ni pagawas na gud sa iyahang desisyon ang Quezon City RTC branch

nahitabo kay Ed Bison. Kauban ni nato subuhat kaubang roaming dati sa DXND, but at the time nag-uo iyang kinabuhi, dinhinis mo sa Kidapawan City, naa siya sa...

0: na presyo mang gani ang ilahang headed ni, ba? Tama ba?
1: Yes, kalimot ko sa pangalan, pero nalakop din somewhere in Gensan.
0: Aha. Mabuntong ni Dag.

0: Siya ang pang-check and balance yun actually, kaubang los.
1: Yeah. Ikaw pa siya, kayo pwede siyang kung panangitan, mabot sa punto nga nagkahiusa, nagkakonsabo ang tulong. Dapat ang media, independente nga mubarog aron na i-criticize o i-correct kung unsa man ang mga kasaypanan nga gihimo or kung asa nagkakonsabo ang tulong ka branches sa of government. That's why kinahanglan gud ang media independent. Mauni ang nahitabo diri sa kay kaubang edition tungod kay

0: ka i-indoor kini ay mga video footages nga nagawa sa social media nga ang ilahang mayog nag-indoor sa ni aning Rescoin og karon in taon daghang namaligya og kabaw daghang nagprenda og yuta og daghang nabudol karon unsay ano nila unsay rason nila alang-alang si ma'am ang principal na mo mauman mismo ni nangumbinsi alang-alang si kagawad
1: mga tawo nga na ay persons in authority, no? Dako kayo nagtulubagon maging anak ka ubang dos kay nga naman pag pyramiding manggod ang maulahig yun maoy magsuffer, no? Ang mas maga nga na sa ulahi ang inyong kwartang gi-invest niya maayo ra sa nauna kay silang unang makapupo pero naa na may ang sec or sec kaubang dos, no? Naa na cease and desist order. Nakapaundang na ang tanang operation sa Rescoin or kining Trading League of Seagull Limited, Seagull Alliance. Bawal na nga magbalhin-balhin o kwarta sa bangko o gifreeze para protektahan ang mga investors o para mahulong na. Kaya siyempre, magsigitag-recruit, mudaghan-mudaghan, pero muhagsa o maingon natong mabulusok ng paubos sa ubang dos. Magluoy itong namaligyag kabaw, namaligyag yuta, kay quick money lagi. No? Pero maayo lang itong mga operators na maugoy in control.
0: So, mauni yung advocacy sa itong kauban ng may panahon na nga si Edison, dili siya gusto. Iyahang gibabagang kay dili siya gusto nga daghan pang mga kababayan na to ang mabiktima.
1: So we should learn our lesson from Kapa. May Kapa, may Regine, Rescoin, wala gyud mo dugay ana.
0: Aha. So dili na kita magpatuntupod.
1: O gani og on our part dako og accountability ang mga opisyales, maana amang kasagot. Labi na naa ka sa gobyerno. It is your moral and social responsibility. Mapasabton ang katawhan kay asa guna mo durar ka ubang dos. Muhatag kag 100,000 unya mo ani ka og dako. Di man na realistic mo hagsa og luoy ang katawhan. That's why di ta mag-enjoy sa instant money kay para lang na sa mga nauna.
0: Basta too good to be true.
1: Yes.
0: Aduna tay information nga kining diri sa Davao Oriental. Aduna pa gayoy madre kuno nga nagdala ni ani igsuon sa usa ka principal

0: ano sa ilahan, nagagalgal sa ilahan nga mag-investa.
1: So, kini ang sad fact, kaubang dos, no? Sa pag-imbestiga sa SEC Enforcement Department, walay rehistro bisan isa. Dili rehistrado sa Corporation of Partnership sa Pilipinas, walay lisensya magbenta ng securities, walay lisensya sa crypto asset service provider, nagpakita lang og foreign registration pero dili na valid sa Pilipinas.
0: So, kining risk coin?
1: It's a choice, yes.
0: Paspasan niyo mo naka-research siya, eh?
1: Choice ba niya na to? Nga magpatunto ta, magpabudol ta, or mahimo tang magmaigmat o magpa-bright punta alang sa sustainability sa atong pamilya nga naglisod na town. Hindi taan ang instant money na panilong sa pagkahagma.
0: Yeah, actually,

0: Times like this, kinahanglan pa ako siya ka legal mind. Olga, nasa linya yung anak.
1: Hala siya nga magpakwanjud ko. Magparingjud ko na kay matulog man. Sige, kung natabangi mi. We need to reach the minds. Siyempre mo explain ta sa atong katawhan ang background.
0: May muna ka, Tony Paul. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Hello. Hello, good morning.
1: Bugnaw makaibigong.
0: Nuragda ko kayong tawa ba? Oh. Kami naman. Kaya ang tingin.
2: Makalihog lang ko tulong niyo ang medyo
0: tapit. What about this time? Chubby daw. Yes, attorney. Okay na? Madumog niyo.

0: non c'è problema, lui ha Chappie Man, la boy secondo la boy secondo un po' di colore, bueno, dirisa la pone todavía la pero hello Atari Paul i-transfer ko naman sa tigas niya.
1: Kumusta naman mo, mga kababayan?
0: Anyway,
1: gusto ko lang isulti sa inyo na makasabot yun ko kung adunay nag-ibog sa inyo sa tungod sa kadaghan na ng mga produkto
0: attorney,
1: na ginapailat aron. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki.
0: Yes.
1: Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilungga Gold, aduna kayo rayo, maka-arthritis, bukol-bukol, sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man, dili mo prone sa UTI na Ayaki Herbal Capsule. Ang atong
0: Yaki
1: Liniment Oil na kinaham sa tanan, laagi hapon o wag gid mo masayop sa pagpili niya na apuntay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo. Una ang akong hangyo, kristi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki,
0: kami sa ato ang impeachment court ug crucial ug importante ang mga witnesses kay tungod kini mga witnesses sa gikan sa anti-money laundering council ug gisugdan na ang mga bangko para habwaon ang mga bank deposits sa magkasawang Vice President Sal Duterte ug Manz Carpio. Unsay mga takeaway

0: Exciting, no? Sa ako pa, personal na personal exciting, dapat kapupan lagi nato ni mga concern niya katawahan sa Pilipinas.
1: Mm-hmm. At hindi ko sila nga ito tanawin ng positioning sa defense. Kaya, for one, nakita mo yun nato nga murag ipangugatan yun ni sa depensa nga unta mababagan kining maong testimonya sa AMLAC o kining sa mga ano bangka official sa nawa on the pretext or hindi siguro hingin lag pretext but on the assertion na nani violation sa kanang bank secrecy law. So, usay imo ang tanong, isip abogado, sa may tanong ni mo ani.
0: Okay. Actually, dahil duha ka balaod niya nag-interpret ni niya, diskutanan. So, Romy, isa na ni ini ng bank secrecy law, isa po itong, actually, ang source gives sa ilahang objection is ang AMLAC, anti

witness para di masamuga tayo to testify on the basis nga violation kuno ang pag-disclose kay nakabutang mismo sa AMLA. So, ang in-assign nila nga provision sa Anti-Money Laundering Act kanyang Section 8A. So, italik-balik ko nila clash nga strictly confidential daw. In fact, even after mo resign or mo hawa sa iyang position na isa ka AMLA official, bound gihapon siya ang obligation of confidentiality. No? So, katong mga, di ba, nakabot ka nila sa punto nga gitreten, pati itong mga senador, pati

mga individuals or institutions na nag-hashtag or nag-transfer of funds, no, dito sa mga kumpanya, nagipanagiyahan ni Lizzie Cara ang kariyahang bana. Wala man yun mismo i-testify mo sa parang lang ito, wala i-testify sa witness, no, ang iyaha, kaya kita lang man niya ang records lang man sa transaction, pero as to the background of these individuals mo at nagika ng kwarta, wala man yun siya i-access ana. Mm-hmm. Actually, ang office lang ni Senator Rico Figueroa ang nag-research. Oo, nag-research ang pamatanggihingon ni Senator Rico. So, kung tinuod man ugaling, no, na mauni ang background, mauni ang gigikanan,

0: by Vice President, yung sila nga, this would explain nga nung film ang Vice President pag-abot sa ibutan ng West Philippine Sea. Wala tayong makita nga concrete nga stand, no? Pag-abot sa mga aggressions na ginahimo sa Chinese Coast Guard, sa Chinese Navy towards sa ito ang kailang counterpart, no? Sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard o sa mga Philippine fishermen. Maudain mo yung hilom. So, naim na yun ang interpretation, no? Ang mga yan ng tao, kung tanawon lang natin mga kung tinuod kung ma-establish ang link sa Chinese government and those individuals na nagpadala ng buwan. So, ako, kini implication sa national security. In fact, si Department of Defense Secretary Ibo Sidoro, no, nag-initiate na ko of investigation citing this information as basis kay tungod yan, no, second highest position ng dalan, expected siya, no, and bound by the Constitution to be equal allegiance, no, sa Pilipinas and not with any other foreign entities, especially with foreign countries na na-apply dispute like China.
1: Kung tinood ni attorney, can this be classified as bordering on treason?
2: Betrayal po.
0: Actually, ang treason is very technical. No? You cannot charge someone of treason in the absence of war. Yeah. So dapat na ay current context of war, na ay declaration of war. So wala man sa nag-declare of war against China.
1: What on some crime? Pwedeng ano?
2: Hindi ba ni pagluhi?
0: No, no. This could be very well subject of impeachment kay matawag niya betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution, which is a ground for impeachment niya.
1: Mm-hmm. But dako kaya ang security implication in case tinuod man eh. Because kabaluhan sa context sa international akining political landscape, no, nga ang Pilipinas ginagawa agawan sa US ug sa China na nagpak silika and then inimpak sa silika accordingly mura og gitukod ibot kastal sa Pilipinas sa Estados Unidos ug uban pang mga aliado niini para tugbangan katong tawag ni kining China og inimpak silika matud pa ang mga i-produce dere mga microchips sa gamit sa
2: mga drones o
1: pangyera. So kung sa'yo tanamin mo attorney, is this a serious concern especially sa konteksto sa siguridad?
0: Yes, not akong tanaw.

0: tinanggap, mismo ang ato ang Defense Department naka-recognize na ito kini of security, national security institution. So, kung mapamatugan, galing, no, na ang Vice President yun ay funds kina-receive, no, with individuals na connected, no, sa Chinese government, sa Chinese Communist Party, then it would very well constitute quotable violation of the Constitution and the prayer of antitrust, which are grounds for impeachment.
1: Mm-hmm. Attorney, karon lang ni bisan og naa na siya sa record sa or na monitor siya sa AMLA, kung wala nag initiative si Senator Risa Ontiveros pag tuki gyud niya ni dili mabutyag ang mga connection sa niyaning fans nga di ay adunay kalambigitan ang gobyerno. Ang pangutana, could this be just a tip of the iceberg?
0: Possible, possible, Sir Romy, no? Kahit ganyan.

0: wala siya.
1: Hello po. Nahala. No? Adunay mga daghang kapangutan na bahin ining ganado capsule sa tinuod ng pertinandaghana ang nagatumar ni ini o ganig man ang uban maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo na aduna tay dang panan. Kining ganado capsule. Kay kabalo mo basta nagatumar mo ang ganado capsule ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgo, dili mo kapuyon. Basta sunay lang ang gunan ninyo, ilabi na

0: sa mga kalalakihan ka ng kinahanglan ani ka ng pagtumar ninyo ani gabi ka ng pag-umatulog anak siya wapay 30 minutos mabatid na ninyo ang epekto sa ganado kapsul so layra ko ninyo hangtod anak
1: ang kaugma
0: sa inyo
1: attorney
0: matag-adlaw ganado lang
1: binapon mo makaingunggit mo na
0: kalagsik sa ako ang panglawas pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton
1: sige consider as one of the so-called
0: kanina yun natin nga
1: daming evidence against the Vice President.
2: Bukat mo siya in the sense niya na-anakay sink, na-anakay clue, na-establish na foundation.
3: Ang ganado kapsul, mabalit sa mga butika.
2: Sa mga gagawa, pero aklaro mo na ito nga ang testimony sa Amla is not yet conclusive of any

0: ang mga chips, patas ba ang dill? Ikatulo, sa ingon nga nahimutang dili ba katamahimong Ukraine, pinag-aagawa ng dalawang superpowers habang ang taga Pilipinas walay klarong 20 pesos na bugas o walay signal sa bukid. Sumurag kiniiyahan. Are we the...
1: Gabi nga yun, di ba? Poles apart.
0: Gina-connect niya sa aktual na sitwasyon sa bugas. No? Pero gina-ilugan di ita. So, is this geopolitics na dili nato biglang makitaan? Murag away lang ni Sarah o away ni Kuan, away ni PBBM with Trillanes o uban pang mga interactors sa maong bitabang niyang gyera, no? Pero kuan ba ta proxy war sa duha kadagkong nasod kasunod ta ana nga konteksto.
2: I think in one of my past interviews correct na mention ako sa dinhi na good thing na mura proxy war.

0: fans coming from China, pero bilis, no? Sa mga fans gikan sa other foreign countries, like US, like sa mga civil society organization. So, kahit na may mga, di ba, mga aid, US aid, and other fans, no? Sa mga civil society
1: organization.
0: Yes, so, magikan man po sa

ang China is from many issues contrary na ako ang view, especially sa territorial sa dispute natin with the Philippine Sea. So, hindi na natin makita nga mas

offer ng mga accommodations dito sa US and mas hostile nga treatment towards China because primarily kontan natin issue dito sa West Philippines. So muna sa karun, kung doon ay ma-establish niya foreign intervention, pinaagi sa pagkadala o kwarta sa isa pang official, especially no, na agitansin sa China, dako kini mag-receive kini alarm. And ibutang ko na ito ang context niya kaming pag-transfer of funds no, dito sa kasawang Duterte allegedly no, from French institution niagi siya through several layers of several kanong layers of

pa personal, no? Hindi pa ipaagid ko sa kanang mga ilisip ko sa mga pamagi na ipaagid ko sa corporation na nakapago sa isang corporation. So, dunay perception of kwan ba? Sa panin ka lang, ganun sinanglan man niya itago in this manner, no? For

abli o makita sa katawhang Pilipino, no? Involved po dapat ana ang mga decision makers. Mutanla ang Senado, ang Kongreso, no? Kini attorney sa Gihapon, pro Pilipino ta. Kung kwarta sa China ang nagpadagan sa atong leader, delikado na sa West Philippine Sea. Kung yuta na to ang bayad sa Pax Silica, delikado Gihapon. So, pro Pilipino ta o palihog erase sa higher level ang discussion. Di lang di ay ni away ni PBBM o Bisara. Away ni sa soberenya. So, very sharp. Very sharp na pag-alantaw na di pa naabot sa kadaghan.

0: announcement because after the prosecution has presented kining AMLA Executive Director, murag mas daghan man hinuan ang mga questions nga ni tumaw than answers to questions. Now, where do you think this should go? Asa dapat ni paingon? O sa tong mga kumbaga kulang nga dapat makatabang sa pagtahi sa testimonya sa AMLA Director kay gahapong adlaw, gisugdan lang pag-present katong sa land bank nga official og ang iyang dagan siyang testimonyo, gi ano lang confirm lang niya katong mga bank katong bank accounts ni VP Sara gani katong patong iyang payroll. So asa ni siya dapat paingon? What should the prosecutor do kung granting ikaw naa sa prosecutor? But later pangutanan pud ka namo kung naa ka sa defense, unsaon niyo pagdepensa si VP Sara?
1: Okay, gahapon nasugdan naman gitong ano no tong duha ka bank officials, pero I think there will be 14 ka bank or 13 ka bank officials as witnesses nga mo testify, and I think this is the expected direction no of the prosecution. Kay so, dimension na gani ni AMLA Executive Director nga limited lang ang iyahang testimony dito lang sa katong mga reports na gipadala sa ilaha na considered as suspicious transactions or covered transactions, no? So the prosecution would be expected to establish katong mga wala nakita dito sa report, like katong kinsa man information aning sender sa kwarta, no? Unsa gid ni particular nga transaction, no? Asa ni nga bank account, pila ang remaining balances, no, nga nabiling sa mga kanya-kanya nga bank accounts after having performed these certain transactions, no. Kini nga mga information wala pa na nakita, dili pa na makita. Kay kaning article, let us remember that article 2 pertains to kaning allegation nila of unexplained wealth, no, ni Vice President Duterte. So sa testimony sa AMLA Executive Director, wala pa man na fully established. Ang nakita lang nato dunay mga transactions na ingon ani, and we are now heading dito sa expected na to nga direction nga ang mga bangko na ang pangutan-on. Kaya makatubag na gid ani particular nga mga information sa pila gid ang nabilin sa mga bank accounts after certain transactions ang mga bangko, no? And I expect that kini mga bank officials wala ni sila the same conflict restrictions, no, as imposed by the Anti-Money Laundering Act. Kay they will be operating under the Bank Secrecy Law, and the Bank Secrecy Law especially allows man, no, the provision of this information for purposes of impeachment. So diha ang direction, the bank officials will testify on the pilagit ang nabilin ng mga nga kwarta, no, sa accounts sa mag-asawang Duterte after this series of transactions na ito, inflows and outflows niya na report dito sa tawag ni dito sa AMLA, no? And then kaning nabilin nila nga kwarta sa ilahang mga bank accounts, it could be aggregated and check against the declarations sa SALN, no, tanawon sa pagbalik, no? Yeah, syempre dili lang man tanawon ng aspeto sa nila sa ilahang wealth, but then also na ito posibleng mga liabilities nila. So I think napod sila witness nga mo testify coming from DIR, no, kung kinibang mga taxes paid properly, no, in accordance with the declared wealth of the Dutertes, no, or the income, no, of the Dutertes. Then aun po na sa DIR na sila witness nga i-present to diha, naka-mention ng prosecution. And the next would be, I think na-mention sa isa sa mga prosecution lawyers board niya na sila i-invite niya, financial analyst, no, as a witness, niya maui
0: muhatag
1: siya ang expert opinion, no, as to how to piece all these puzzles together para makabuo o isa ka-picture. Nga doon nag-iwi unexplained wealth si VP Sara nga wala niya gi-declare sa SALN, dili proportionate sa iyahang expected niya income, no, as Vice President. Kaya as Vice President, hindi man siya allowed to practice any profession. Hindi man siya allowed to engage in any business. No? So, oo, so dapat mo divest siya sa mga businesses. So, wala siya dapat na in sources of income, kundi ang iyahang sweldo. Kung tungod kay married siya, kay Attorney Manscarpio, under sila sa kanang absolute community property regime, no, sa ilahang conjugal property, so mahulog po niya kung unsa ang assets ni Attorney Manscarpio, pwede po siya nga matanaw, no, on this context na ano sila, mag-asawa sila, so they will have absolute community of property. So, mm-hmm. Mauli ang tahiun, yes po.
0: Aya, Attorney, murag ang pattern sa depensa.
1: Hello, Chappie mo, sir.
0: Yes. What about this time? Hello, attorney.
1: Hello?
0: Yes, attorney. Ang murugang pattern sa depensa, base sa ilahang gahapon, ay ilahang pag-object-object o sa pag-cross-examine, murag ginaingon nila nga, well, granting na ay mga ingana nga bank account si BP Sara Duterte, illegal ba ni? Granting na kining kwarta sa nga nagikan sa China, does it
1: hello? Ultimate? Hello, sir. Medyo ga-chappy mo, sir.
2: Hello?
0: Ikaw doon siya, Vol. Basta yes. Hindi ka-chappy.
2: Okay, yes, okay, hello. Hello.
0: Mm. Yes, attorney, so shortcut lang nako, no. Ang murag ang dagan sa depensa is well, bisan pa og tinuod nga sila nga ang bank account sa bisan pa og tinuod nga na ay funds from China, is it illegal? Wala naman daw illegal nga nahitabo. What is your take of that positioning ng defense?
1: Oh, ako sa pagkakaroon nga level na sa karoon nga stage, I would agree with them, no, na wala pa man na-establish ang illegality. Mm. Pero it doesn't mean na wala pa na-establish ang illegality, dili na siya illegal. Okay, na ako ingon, it should be subject to further evidence, pa pieces of evidence and further testimonies of other witnesses niya mo corroborate ning tanan o mo tahi gid siya, no, mo link gid pointedly dito sa isa ka particular na criminal or illegal na activity na na-involvean ining mga transactions niya na mention. So, sa pagkakaroon, technically speaking, wala pa man ning na-establish yun kung di man gid illegal, no, mag-open sa gingon aning accounts. Di pa man gid, no? So, mahimo lang ning illegal no, kung ma-establish ng prosecution niya. Although, naa siya inunahan nga mga bank accounts and dili illegal ang pag-open niya ni, pero ang pangutan, nag-declare ba niya siya ang fall end.

0: Military bases sa gipapahawa na ni
1: EDCA na inabilin.
0: Ang problema doon ay EDCA o kining mga joint military exercises between the Philippines and the US troops.
1: Pero lahi man po ay ang approach sa China should in case katong na-research ni Senator Risa. No?
0: Mm.
1: Kung ang support ginaagi no less than sa usa sa pinakataas nga opisyal no? Nga giboto sa katawan, that is another thing. No?
0: Mm-hmm.
1: So, kanya-kanyang strategy ang mga dagkong nasod kaubang dos, ang pinaka only permanent ug fix maong interest to control unsa gyoy naa sa Pilipinas.
0: Actually, dugay naman na sayad ang katawang Pilipino nga ang Estados Unidos gayod wala gyud may buhi pag hupot ta niyaning nasod Pilipinas sa tungod sa katabunok sa iyang yuta o ka
1: strategic siya sa giyera
0: iyang
1: location, positioning.
0: Iyang positioning tapos karon na anaaning China. What is alarming kay mura og kung ang Estados Unidos sa gigunitan nila or gikontrol, gihuptan nila ang presidente, ang vice presidente gihuptan pod sa China.
1: And so, remember, given nga ginaingon nga taas ka Asia great no og level of support sa katawhan, the next president kung ugaling ha theoretical ni kaubang Romy paggunit sa usa ka dako kaayong puwersa, what can we expect? Mahatag na gyud ng West Philippine Sea. China will unsa man ta probinsya sa China.
0: Actually mao nang proposal na dungog nato sa una ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte nga mas maayo pa daw mahimong probinsya. Probinsya na ta sa China.
1: And which, also with the spokesperson Attorney Harry Roque. No, iyan ang gisulti in a maisog rally. Giingon gyud niya nga what's the problem being with China?
0: Og maisog, dahisgutan yung maisog, murag ang fans, no? Matod pa, gi-channel dito sa maisog, part of the fans nga gikan sa China, gi-channel, gipaingon dito sa maisog. Motong ni palag si Senator Rubin Padilla.
1: It is a social movement, yun, nga sustained.
0: Mm-hmm. So, anyway, nindot ni Palaluman po ganito paghisgot, siguro atong paningkamutan nga makahinabi nato si Professor Roland Simbulan kay siya ang expert ni ani pero kay wa naman gitay oras sa malanghid ta.
1: Yeah, wala man tay oras pero ang atong oras panahon nga nagalingkod ta sulod sa usa ka oras ginapanigurado sa tinig ng bayan nga mamahimo ning edukasyon para sa katawhan. Tinig 40 Ruby Padilla season.
0: Dos, Romy Luz, panagpasalamat sa iyong pakiguban na kanamog nag-aawhag na unta sa tanang higayon. Lunes, Sangto, Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita sa ato ang programa, programa sa katawhan, ang Tinig ng Bayan.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigis siya o inom o ganti ba yung sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo ba ayo? Unya, nagkuhay siya kuton. Manya butang na wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa
6: mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayo.

0: ma o arthritis, magatunaw pod ni og bukol-bukol, magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo, kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede manato pugngan nga muabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Enjoy the music. Music.
2: Joy FM.
1: Enjoy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
4: Ang oras ganap na nga alas 7:09 na.
3: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy.
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, Asia Tinasa, buwan ng Oktubre 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang biyudo patay matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa boundary ng Nabalawag SGA Barm at Bayan ng Kabakan sa lalawigan ng Cotabato. Headline. Suspect na pumatay sa retiradong mag-asawang teacher sa Banisilan, Cotabato, na aresto na ng mga otoridad. Headlines. Samantala, tatlong drug personality sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa Datu din Sinsu at Maguindanao del Norte. Headlines. Top 10 most wanted the person sa Tagum City. Dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naaresto naman ng mga otoridad. Headline. Sa Maguindanao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect, samantala abot naman sa 642,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad. Headline. Sa Cotabato City, bangkay ng 20 anyos na estudyante natagpuan sa loob ng kanyang bahay. Headline. Samantala, abangan ang detalye po ng mga balita kaugnay naman ng dalawang lalaki ang naaresto dahil naman sa pag-iingat ng baril sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Headline. Balita mula naman sa Davao Oriental, high value target individual arestado. Samantalang 87,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Makati City. Headline. Provincial most wanted person dahil sa kasong rape na aresto naman sa Davao Oriental. LGU LTO Manay, Davao Oriental. Kakaisa para sa outreach services. Headline. Sa Pangal Bay, 20 mga responder o bantay dagat ang isinailalim naman sa matinding pagsasanay. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Rekluso na perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ang inihatol ng korte laban sa itinurong pumatay sa broadcaster na si Ed Dizon sa probinsya ng Cotabato. Ilang taon na ang nakalilipas. Hinatulan na si Bong Encarnacion na siyang founder ng Kappa. At ang kasamahan si Junel Jane na Andagkit Putin. Guilty ang ibinabang hatol ng Quezon City Regional Trial Court Branch 228 laban sa dalawang mga personalidad. Matatandaan, pinatay si Dizon noong Hulyo 10, 2019 habang papauwi mula sa kanyang programa sa radyo. Tinanggap naman ng Presidential Task Force on Media Security ang desisyon na bilang mahalagang tagumpay para sa hustisya at proteksyon ng mga mamamahayag sa bansa. Wala pang pahayag ang abogado naman ni Encarnacion at isa pang kasama nito. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang suspect na itinurong pumatay sa retiradong teacher sa Banisilan na Cotabato. Makalipas ang ilang araw na pagtatago, na aresto ang suspect na si alias Rem. Siyang itinuturong pumatay sa mag-asawang retiradong teacher sa Poblacion 2, Banisilan, Cotabato, alas 10:30 ng umaga nitong Oktubre 3 sa bahagi naman ng sityo Kibal, Barangay Giling sa Alamada. Si alias Rem ay nagtago sa Barangay Giling. Ayon naman kay Banisilan Chief of Police, Police Major Arvin Jana Kambang, na ang naturang suspect ay naaresto makalipas ang 72 oras dahil naman sa tuloy-tuloy na pursuit operation at monitoring at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng mga residente. Kasalukuyan ang nasa Banisilan Municipal Police Station nakapiit ang naturang suspitsado. Tiniyak naman ni Kambang na mananatili umanong nakatuon ang kapulisan sa mabilis na pagresponde sa paghuli sa mga sangkot sa pagpatay o sa mga responsable sa nagaganap na krimen sa kanyang area of responsibility. Una rito, iniutos ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza sa Philippine National Police ang malalimang investigasyon na para madakip ang responsable sa pagpatay sa mag-asawang Galino. Matatandaan, ang mag-asawang senior citizen ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at pinukpok pa ng matigas na bagay ang kanilang ulo na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni James Palmahil.
1: Arestado ang isang high-value individual na kinilalang si Holland sa Sagwang Bypass Operation ng Autoridad sa Purok Butuwasan 1, Barangay Dahikan, Mata City, gabi na Oktubre nitong October 5, 2026. Isinagawa ang operasyon pasado alas 9 ng gabi sa pangunan ng Mata City Police Station kung saan nasamsam sa suspect ang hinihinalang sapo na tinatayang nagkakalaga ng 87,074 pesos. Patuloy naman ang operasyon ng pulisya laban sa ilegal na droga katuwang ang komunidad upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa Mata City. Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 11, katuwang ang Mata City Police Station, ang isang provincial top 7 most wanted person sa Mata City, Davao Oriental noong Oktubre 2 ang ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias Miko na nanahaharap sa 2 kaso ng rape through sexual assault at 5 counts ng lascivious conduct. Ayon sa CIDG, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest laban sa suspect. Nasa kustudiya na ngayon ng Mata City Police Station ang akusado para sa kaukulang proseso ng batas. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil.
0: Ginatang alas 7:19 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Tagum City, na aresto ng mga otoridad ang isang top 10 most wanted person sa ikinasang operasyon ng Tagum City PNP kahapon. Alas 4 ng hapon nang matuntun ang kinaroroonan ng 28-anyos na si alias Kent sa kanyang pinagtataguan sa barangay Kanukutan sa Tagum City. Ang suspect na residente ng Cagayan de Oro City ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court Branch o Regional Trial Court mula naman sa Cagayan de Oro City dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon ay nakapita sa detention facility ng Tagum City PNP at nakatakda namang i-turnover sa Cagayan de Oro City ang naturang suspitsado. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, patay naman ang isang biyudo matapos ito'y pagbabarilin habang binabagtas ang boundary ng bayan ng Nabalawag, SGA Barm at Barangay Malanduage sa Kabakan, Cotabato. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang biktimang si Tukong Bido, residente ng Sityo Balugo, Barangay Dunguan, Datumuntawal, Maguindanao del Sur, ay pinagbabaril ng riding in tandem criminal habang nasa bahagi ng provincial road ng boundary ng barangay na Banawag at Malanduage. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga suspect ay sakay ng motorsiklo kung saan matapos na barilin ang biktima, agad din itong tumakas samantala nabigo naman ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team na nasa outpost di kalayuan sa insidente ng o di kalayuan sa pinangyarihan ng krimen para maaresto ang mga suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Maguindanao del Norte, abot naman sa 642,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect habang ang sinasakyan nitong kulay brown na Toyota Innova na may plate number GBJ6647 ay inimpound naman ng matanog PNP dahil sa ito ang ginamit sa pagkarga ng mga smuggled cigarettes. Alas 11:30 kahapon ng tanghali nang maharang ito sa isang checkpoint sa Sityo Marayag, Barangay Biyanga Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Ayon kay Matanog Chief of Police, Police Major Erwin na Maylos, ang mga suspect na sina Hamdala alias Bandala, 26-anyos, driver at alias Nusair, 28 years old, ay taga Malabang, Lanao del Sur. Ang mga ito'y naharap ngayon sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at Republic Act 10863 at RA 10643. Ganap na ang alas 7:23 na ang oras. Balita mula naman sa Cotabato City, wala ng buhay ng matagpuan ng kanyang mga kapitbahay ang isang 20-anyos na estudyante sa loob ng kanilang tahanan sa Puroka, Pagkakaisa, Barangay Rosary Heights 13. Nadiskubre ang bangka nito alas 6 o kahapon ng umaga. Ang biktima nga si alias Ray ay nadiskubre ng kanyang kapatid na si alias Ren na wala na itong buhay habang nasa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Agad namang humingi ng tulong si Ren sa kanilang mga kamag-anak at sinubukan pang bigyan ng paunang lunas ang biktima. Alas 10 na ng umaga ng report sa Police Station 2 ang naturang insidente. Kasalukuyan namang pinaproseso ng Regional Forensic Unit ng BARM ang pangangalap ng mga impormasyon na para matukoy kung anong dahilan ng ikinamatay ng naturang individual. Samantala, balita mula naman sa bayan ng Dato Udin Sinsuata, Maguindanao del Norte, na aresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation na kung saan pinamunuan mismo ng lokal na pamahalaan ng naturang bayan ikinasa ang anti-drug operation. Kung saan sumama naman sa naturang operasyon na si DOSA Vice Mayor Dato Babstila Sinsuat. Ayon na kay Sinsuat, maigpit ang kanilang kampanya laban sa pagtutulak na pinagbabawal na droga sa kanilang barangay o sa kanilang bayan. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng tatlong mga individual na pawang mga taga-barangay Tapian ng naturang bayan. Sa ngayon ay kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isasampa ng PNP laban sa mga naarestong mga individual. Balita mula naman sa Lambayong, Sultan Kudarat Province, sa dalawang lalaki naman ang hinuli matapos na kuhanan ng baril ng walang lisensya. Naganap ang pag-aaresto sa mga ito sa barangay Sigayan sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Ang mga suspect na sina alias Dan at alias Sam, 35 years old, ay naaresto ng mga tauhan ng 23rd Mechanized Infantry Battalion sa ikinasang clearing operation matapos naman ang iniulat na bakbakan itong nagdaang araw. Nabatid na ikinasa ng PNPA at ng militarang operasyon laban sa mga armadong grupo, kabilang sa mga armas na na-recover ang isang high-powered Ultimax caliber 5.56 rifle, dalawang homemade 7.62mm rifle magazine at mga bala at isang bandolier ng at isang handheld radio. Kasalukuyan ang nakapiit sa detention facility ng Lambayong PNP ang naturang mga suspect.

0: asa namin in town ng akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggutayot sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggit siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Herbal, Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?

Ganap tanggal 7:29 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, matagumpay ang isinagawang evaluation ng provincial government at pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talim Mendoza sa 20 mga entries.

0: ng dagdag na kabuhayan. Kabilang sa mga sinuri ng mga evaluator ang mga sumusunod na mga organic cultural practices, quality and nutritional awareness sa total production of crops, creativity, innovativeness at ang resourcefulness, sustainability of project at ang record keeping. Alas 7:31 ng oras, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hatid naman ni Jams Palmahil.
1: Ilalapit ng Land Transportation Office o LTO Region 11 Provincial Government of Davao Oriental at LGU Manay ang mga serbisyo ng ahensya sa mga malalayong komunidad. Isasagawa ang one-time big-time outreach services caravan sa Barangay Rizal Manay sa Nobyembre 11 hanggang 13 ngayong taon. Kabilang sa serbisyo ang libreng theoretical driving course, student permit issuance, renewal ng driver's license at motor vehicle registration. Target ng programa ang mga residente sa GIDA at Indigenous Peoples Communities mula sa Barangay Taukanga, Kapasnan, Kayawan, Del Pilar at Lamboga. Layunin itong ilapit ang serbisyo publiko, bawasan ang gastos at biyahe ng mga residente at palakasin ang kampanya para sa road safety. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:32 ng oras, samantala balita mula naman sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Mayroon nang dagdag na mahigit 20 mga bagong bantay dagat volunteers sa Osamis City. Ito matapos naman ang isinagawang training ng mga ito na pinangasiwaan ng City Agriculture Office sa tulong naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ang bantay dagat graduation and ordination ceremony ay isinagawa sa naturang lungsod. Ang mga ito ay sinanay sa pagpapatupad ng mga batas sa pangisdaan, pagbabantay ng karagatan at ang pagprotekta sa marine resources. Bilang community-based marine protection volunteer, inaasa namang makakatulong ang mga bagong miyembro na regular na magbabantay sa mga municipal waters para tiyakin na hindi magtatagumpay ang mga iligal na mga gawain sa pangisdaan. Kabilang din sa kanila magiging responsibilidad ang monitoring sa karagatang bahagi ng Panguil Bay at ang pagpasok ng mga commercial fishing vessel nang walang kaukulang pagpahintulot at ang agad na pag-report sa mga iligal na mga gawain na nakakasira sa pamamagitan ng pangingisda kagaya ng paggamit ng dinamita, lason. At hindi mga autorisadong mga ilaw sa pangingisda. Tutulong din ang bantay dagat sa monitoring sa mga fishing permit, pag-inspeksyon sa mga nakuha na isda at agad na i-report ang madadakip sa mga lumabag sa batas para sa coordination sa mga lokal na pamahalaan at ang mga otoridad sa maritime. Magiging trabaho din ng mga ito ang pagprotekta sa mga fish sanctuary at mangrove areas. Ganon din ang pagtulong sa rescue at search and rescue operation kung may mga insidenteng magaganap sa karagatan. Sa mga balitang pambansa. Bumilis ang inflation rate sa bansa nitong September ng nakalipas o nitong September ng taong 2026. Nasa namang nagtapos sa apat na magkakasunod na buwan ng paghina ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 7.2% ang inflation noong September mula 6.1% na itala sa buwan ng Agosto. Kapantay nito ang antas na naitala noong Abril ng taong kasalukuyan at itinuturing na pinakamataas mula pa noong Marso ng taong 2023 nang pumalo ang inflation sa 7.6%. Sinabi ng PSA. na pangunahing

nagatulak sa pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing utility. Noong Agosto ng taong kasalukuyan, nasa 4.6% lamang ang inflation rate ng Food and Non-Alcohol Beverages Index. Ang naturang grupo rin ang may pinakamalaking ambag sa kabuuang inflation na katumbas ng 73.4% ng pagtaas nitong September. Malaki rin ang naging kontribusyon ng housing, water, electricity, gas and other fuel index na tumaas ng 8.4% mula 7.9% noong nakaraang buwan. Umabot naman sa 9.9% ang ambag nito sa kabuuang pagbilis ng inflation.

0: Itinuro naman ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos ang umano'y nakakita niyang nasa likod ng mga aligasyon na laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ang naging claims ng dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. kaugnay ng pagkakatanggap nito ng mga maleta na may laman ng pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Bukod kay Duterte, sinabi rin ni Gracioso na nagpadala rin daw siya ng pera kay Davao City First District Representative Paolo Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan din ni Duterte ang aligasyong nagpapasasya o magpapasasya ng kanyang affidavit sa huwes o nakatakda siya magpasa ng kanyang affidavit bukas. Anya, ang mga paratang laban sa kanya ay orihinal na nakadirekta laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyang sumasailalim sa impeachment trial ng Senado ang Vice Presidente kung saan nasa 34 na araw na ang paglilitis kahapon. Samantala, ibinunyag naman ni Vice President Sara Duterte na hinihikayat siya ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman o Elizabeth Zimmerman na tatakbo na lamang siya sa Davao City bilang alkalde. Sinabi ng Vice Presidente na ayos ng kanyang ina na ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang tatakbo sa national position. Paliwanag ng Vice Presidente, wala itong naisip na iba na tumakbo sa anumang posisyon. Hindi rin anya nila napag-usapan ang kanyang kapatid ukol sa usaping politika. Magugunita noong nakarang linggo'y pinatawag si Mayor Basti Duterte ng Senate Impeachment Court para maging testigo ukol sa mga negosyo at pag-aari ng kanyang pamilya na pinunduhan o pag-aari ng kanyang pamilya. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, abot naman sa Maygita 130,000 katao ang lumikas dahil naman sa pag-atake ng rebel na mga rebelde o Houthi rebels sa Yemen. Nababahala ngayon ang United Nations Refugees Agency sa dahil sa pagdami ng bilang ng mga lumikas na mga mamamayan ng Yemen. Mula pa noong buwan ng Agosto nang sumiklab ang matinding pag-atake ng Houthi rebels. Base na rin sa pagtaya ng World Health Organization, meron ng naitalang 959 ang nasawi at nasa 4,207 naman ang nasugatan mula Agosto hanggang Oktubre sa naturang bansa. Tumaas din ang bilang ng mga nagkakasakit ng cholera dahil sa matinding labanan. Sa balitang pang-ekonomiya, nakapagtala na ng mahigit sa 5.5 bilyon pesong pinsala ang nararanasang El Nino ngayon na sa bansa. Batay sa pinakahuling datos sinilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 201,322 ang bilang ng mga magsasaka at mga mangingisdang direktang naapektuhan at nawala ng pangunahing kabuhayan dulot ng tagtuyot. Pinakamatinding tinamaan ay ang Region 2 o Cagayan Valley, na sinundan naman ng mga rehiyon ng Calabar Zone, Region 5, Bicol, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 11, Davao Region, Region 12, Sokcharjan Region at Caraga. Patuloy namang nagpapaabot ng tulong ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang maipamahagi naman ang mga ayuda at alternatibong kabuhayan sa mga pamilyang labis na apektuhan ng El Nino. Inaasahan din na mas mahigpit daw ang monitoring sa mga lugar patuloy na kakaranas ng kasalukuyang Kakulangan nga ng supply ng tubig para maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa mga susunod na ani. Alas 7:41 na at samantala sa balita. Sa balita sa larangan naman ng sports, matapos ang New York Fashion Week, dumayo naman si Alex Ayala sa France para sa Paris Fashion Week matapos na imbitahan ng isang kilalang fashion brand na sila yan na si Alex sa Channel Spring Summer Season 27 sa Grand Palais Exhibition Space sa France. Nanood si Alex ng fashion show ng mga gawa at rumampa sa Paris show na hinangaan naman ng mga fashionista dahil sa ganda ng mga creation naman ni Matthew Blazy. Dahil nalilinya sa fashion, na bukas naman si Alex na magkaroon din ng sariling fashion look sa tuwing lalaban ito sa mga susunod na WTA tournament. Gagawa ito ng ilang kilalang tennis star. O ginawa na ito ng ilang mga kilalang tennis star kagaya ni Naomi Osaka na agaw eksena na din sa tuwing lalabas sa court sa mga Grand Slam event. At sumunyo ang kabuuan na paghatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, Asyete sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpila ng 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!